0: alaiba ya yona di nyuru le nya se ye eri al al asakona lombinke den kai na tulia ye
1: mendire
0: jing den kai na tulia ye asamin lombinke kona lombinke wala yi za di nyuru le san ya lombi utonga dinga se tulen afi ba dara
1: hatta din jis di nyuru le na ran jeringa ye tulen afi ba egal ya fila nama jis injiwe nan ina lombi fiya adigis duo gerenes imberen wala dombore lombin kere lanes imberen insiala jaba kanye denjuri la selva
0: denjuri la selva dombore le bulon
1: dombore na inye lombi beren inna lombi beren duori le kena na masaren gi il lombi jamin inna lombi ay nin dombora unne zisi dombore ker lombi inden jitim beren kan indigene gi wan jidin zuri gi wan
0: kan firjem firje kai kamadil anina mamanga umit kuru umiti na den ko ya bas ame mangan sikwe na mas ki bo na kore uiti inal ba feteni
1: na jinzim akini nya da mangan ko
0: e az na ko mangan kirel na gen kuru si bengam inal ba feteni
1: al feteni kuri
0: e al incoming al feteni in dombre ingil na tawrat man
1: incoming egal kan na incoming ay za ne bele
0: incoming na ala ji dakki jona jegil na ma ki incoming a utus puing na le adenja utarai
1: ni asta na zuitel
0: e ki incoming amang utus puing na le adenja utarai ine kana ma wela ngi tiri keringa ngi nas easy being al diziti mena
1: jawo
0: nas ki dai mborungi irgo ki dai mborung sungas ko nganas der kai na ma wai ki bar na saba duo si jingo kinge algi kinga kainge le ngale kerul na kinge ala gisko jo jena kawe na kongi na kuyegi na kingi king ba imbere ngilo pulaga marang otto aba jawnge na jegila kilo pula yen sur si ba in kiriwe ni na sa dei si duo andirin irto alang mata raja manas ani yo yen sur tarang kingi na kienga kamba yen sur kinga si ngi nas asitok audinga kongale longa longale marang nasin kumeno hakia kwel batarang alan kijin kero kikin utonga ala kwel kilage imborule ala bi muta jabang nan ki muta jaka kiki angare ma akamba ine ki inzakanie sare adigi ka ngena kakire ke ha alan ko na du ka bon wala insikanie alan diele in kago asangin kago lan siyeng in kiwe der ya lay balangi junina imberule kayin ala darfor kriya al kaungi na kirsingo kimale nas kayin uton asiki bele arrakaninal dine turi na kibele keli nama kaungi nasur kaititi na kirsing kimale nasurung sources kelkam ay kaming aybaming na kiensi koyo ya kila algi si en kawe kila si kundisi marang kwasing nas inkiwe ina la lombal ki kota en alan tagad dan ki pakabun marang ila yai ba ala ki dai mburu ki na yen kwe la sana tagatini asan surkai in ati lon na ki panjabu tule na lombi yesi ki panjabu sis tawala dengi ma isip ala na man kembar nga inan kawe na le ayaba kuria nga bay lon kembar nga sibat ala bay koni e
1: ani bam kan kipe ba
0: e ban kipe ba mara yeba pingi na jegi la na man kwa bl az ujiti are ba doing iri mara lon pi ki la jitiza da
1: al pingi na tele
0: yusip kembar nga si faso si kien jitinga kila na pingi na burun kwa si nyatin si durin jofo ka ine oto algi ati oredu nga ala oredu nga na lompigi kurokit iniye na kila kilo pokal urkeni gisko yo ya nampia taga kie loto kou kin kuroho nga geba lompi ingi kweli ala ntabungjawe na rumi oroja ala yena salam kariya kiki kila duo jinas janbay na lan ko apanga illa kiyana skela lolo bidi nga leidi ala bay kila duala amfara bay na taga lotok bo umdala jang wala sheikh jang wala jure ngan den tebu jang wala kingi king buon sina sur bersi ila se lombi ko
1: la jidi si tulela za jijang yesi jwa
0: eh
1: hatta dinye jitiga
0: aldi kya ra ngam al berudik le nama ro kena ro nas koroela I zaini na bareng ela nama sko ro aso koro ke nama skuang wai tola undur kuaman ki elemang nama kawin tia wai tol kersela nama kanya na kuritia na turba kurta na ide kol na turba kurta na kuritia during nama el nama kwa elang ona egil king kwasi kai ala iruina nama ro ron tumlu nama nyanga ila nama bulona loke na kwa dele kendeli na ide na ro skurompi na bo nama elen kwasi teria nama sin kwa kinzi albundi kinwa tola si bundi bel na hilla ko tari hilla tarin si hilla nama kiyenge nama kwasi ngun bayin bari abandi bayin lole nama kurunga kande nas dirbo kawe skuburi kawe na kila kendele ine kana ma yamen indera sa yenan songawa
1: le duo tok allo vi jur te in
0: ye
1: nyanga del mal bona ine bona ko agensi ani ka jonas usi min den karin jalo illa
0: jona hilla
1: jona julo ele usi julo zenina al asiki kana ine gersin inama jimitiri na sin jaro ti oto aba erike dona ele riti min karin illa ken kingale joyi ne jagil kaina zizi le riden den ko jo undu
0: se
1: liana makaja nama hali jagil alang ila ko jo chi jase
0: abas tagging ki ko ankor jindeling baji kilman puyin si tabun jabiti na joyi na jirmo
1: azamba
0: na jaso suras jaimba na kinie na chatin din sur kay na lombini na din kilma kay na din juro le kay kanse tare ajo
1: in ko la ngi simpali madin hatta din ki ganna da burun urukaldi ara madin giza tal burun si janna in ko buliti anji gidin suri yon madik di suri si jagil gabli na zaina ido sa jagil gabli na ila tari sa jagil wa undu na zizi ko jefi gidin suri jagil na gidin si ko jo jiu liana ma jangene ila tari si jagil ye gizi ay yani zainal kin tari ngi yanki di embere kamya aba janna jawna itin din dormi le riedi ken undu na to laiba ala jangene lo nuu jana nuu jangene ila lo si juma si jie ke gizi riwla undu na to laiba fa kese abaki in usi agul kelmale duofin dinenanzi ringel mudugin uto mal kayin minin tori fulumo
0: bet fulumoning nana bay long rikena in kariya jiabaki bay manga den kawe dieng wom bajijang imberu manga sakwa nyetin kona in kawe beru dahin ki kayin kona ting naye ati sol ela dayengele elen kwanye tinsi kien nua dara kundula ide ala main sol amina ki solin kamwa solin orokawe imberu alki kain kona ye na dele kojo ja indela indelinga ki ala na mangi lombi kurokit inie ala mal asaf kwa kelikeria lakini ya kelia iba kono algis ujitija na kawel balangi jizur jitiawi ilaba ila na kadele njiti si awelba na duin suru le awelba wala jiti si awelba ila kelia iba kadiga jiti si bas na arel awelba isanja
1: mamis kelia
0: na awelba ila ngis jiti ya
1: arel ila duo geria na zisi kona kelini na ila kina mako lalang ingusi za tukulo da ingore al ji jwe lalang al zenina lomfikwa jitiziki jitia za jaldo ba abay duo intergita alba indijani ay tamba
0: injil matale ani yan yesu anke majira wadik el likya buturus keria na el nain ingoye al ji atis kasi duo u jitifia asinga nini yalangi jitifi na kana sa ausi asinga sabe gol
1: egan zikwa el duo algis kasi asinga sabe ko jofia nas aso
0: asinga sabe ya nsunga la ye in lokala janko ya nas duse asinga sabe ya
1: sabe ze gen nasim bilanga sunga la gal haddu kana duin hadli mateni butru se ko linga sangi ko kaduin hadili al ago
0: na lombi na mazin kwa ye lolo asinga sabe ya laiba mara al weye nga sabe asinga sabe
1: ege kan jinna gwal asa jaldo sabe ziki ki weye nga sabe
0: na algi lombi ala jinja mun kasa singa saben ken kuruang na lombi ngis benen lolo kai la weyanga sabe asinga sabe ken kuruang ore jonge la simu ngene jegil weyanga weyanga sabe asinga sabe ninvi ila ye na lumbi ngweli asan kilma injai nina nina nina dengira alan si asinga nina kin duo itsi jau si aisa jisi korompia kangi idi ngai ba alan jital tile nge na diamond ko ko aruba di ngiri linja lolo eji oto bajel na kiduo ber aba jebwa na du asinga au anguta jani na as jawla balangi alangi tan yiro bankari nga jello
1: bankari tiyo
0: ege na du ki deren de ken kurwa de ken kurwa skeba kiki ber derne ko ko la lambero
1: aywa
0: in du akwel ba lambero
1: ege ile ka bas jali sines leno simbes kurwa
0: eh yo na njwa asa kuronja bas de muhim na makai inuna ila der kera ki nama ingwelie kwa ati incoming alkali na kalunga kan nan kiyana angul ati incoming a erinna kame aba kiyana angul mara ingwelie alangila de alangin der ker azamungi na ingwa algi kwa dingan na ingul in algi kilma simoy ne kilo pula ala kayngare ma kayin wala kayngare ma ge yeng kaungi na sur kere na inan kusele jie utuye ala na dimbaran tonkia nasboiba
1: kabas love na kaba ani jefel jabil jefel
0: nasboiba namas dingira ning osletio dingile fegel la wala fegel ba na jie ati din ton koro kibir miljeng alanta ga fusi ngine nas kati jandi kila sina ma suingi sare ning tawse kana nas kutumo marang kin kuru asa kai na kin koro asa kai ndo intong in utusi ilole ausi
1: soi ala lo gere ye
0: ki algi kin kwa inan kana ma na mai la sina ma yamin lombigi kuro ini ki algi kwa inan kirul koro birmilin kiskai in ala kwa inkame utusi asa baran mun iru
1: Siaiba.
0: In mitil de loiva na longa kuliaiva baramun ki kasinga pubana area saiba
1: fela
0: na der alnin ke aba dulin ko ya saiba al kibara na ki kwel inu in kilma kin kurwa sa ki kilma kayin no asan kwasi kaso na dok si sabur kayin asan die mele kel kam na kiyen kimale kirsingo kibagi aba elasis curriculum ne kien kirsimo mujalan kien sur kiru la kia kuel balan yien sur zata sur kiru
1: fela
0: jutumo na kila doraund rumi kila doraund inzi nama kangi na coming lombiala imbeleng injil matale ala imbeleng asang dua ba kuel alang urgulo injil mata itne no 20 wado 20 le tamanta charle itne no 20 wa 20 kenga yanga aba jola lan jurgulo ala lombi mbeleng asinga nini alangis duo ko joja fi ne jinas jawsi ne mbeleng alansi asalang alansi weyanga sabe asinga sabe sur jaldo ne jegil kila ninge ine kina wan kam na mai lombi kuroini na kwa dok aba jongona na keljam kwa sunga gena in kam ngaye aba foran niyo jay na orenga kranga kee na ze iso la ninge na kama abakin kin orenga niyo jay a so wase anan matari kilul alba jumo riala ngay buloba riala ngay buloba nagelie intulinzie dio san kumni wala kirsingoni
1: na
0: faal karang nas kwa kranga ko fongol ma kidel ngay bay no alang ki kwa ngakher ba
1: egen na dogalang anisay alang perdel say
0: oto abakwa elekerles korking na kaduing elles awla na ingwa alang o yoga kinga si dien derin aisa di royal bel binga si kaya sa kore ni bikan kwa suring alabang ila bele si bankel kama maraba duodi gi dien elena sa jawla na resimba en kama ani ngan sabake ani asa ani ngan sabake ine kinama nama nama en kweli no lombingen kuro kila alagi inni kila se asantarika na na na, na rumit ke asan sare kayen do wala siki kayen barngan do wala ansai nama nama nama ine nama ridike na utusi asabarande muniru riya ke basa saiti marran duin ning osin ngine ne na abua alan utu jelela sbiya bana ile tiga tiga digleje kin kilo fulase abas ki akir singoba kin mandanya ala dering ken mandanya age bang kai ngana moto in orelikia sare indigle kafa jato indigle kafa
1: nelakiti
0: najie nice kiron den dawa dindong kundie kan yuninas kan dawala kusele
1: yuninas kiron dawala iru
0: egel kan yuninas ele na kin nas ele kin jira nan dawala kusele na man kin izidok undul nas ateltil
1: na dawanan dinong
0: dawanan dinong ana wa ila yena tulay
1: kisense bara isa kise worre kwa mitilagi korang songa gistan maranka da gore langinwa kiloling hat kilometilang kansa na dombore ngaziza da kurgulba kilometilang kansa asan kimitila si kumong worre kwa daim baral gismitila inan tang kimitila ndio kage ni jijaba ne jumona tollege wor radio asantari ya kage ne ji injelweni azunwa taga tinga ineska alngini ba maranki mitilan dora otu alang angi nes sunwa umong na alang angi na wori gawe kese wor radio din surjingo uto ka ne ji dele jirgin ka ji al wor radio njang ne ji je ne din surisa jingo ba kan umi neska inekin uto wal irgin na inkaminga mitelli na angul na bazilong imitilal dello ya ile duon bele ko kelala jamba algizie gisi kol derengel neske belil marang ile duo algiz hadir gisi kol rengel al dem bele kel jam liaba jangene dirigin ko enjongo dinjuru anam bafingi na tarif ya namus jumong induo kolal ba sinezra marang sokote bugwane ngasan alla marang ile duo ese gisi kol derengel ni ken kol dabas ile loli agintia urekwa kiseki au nakin kain kilos ilole sunwa kauli na aunas uto sunwa singan kalun idinas galumba alji juel alang din jale jirgololo aunas idin jalun asanji jalun fa ilole auna kain surunga si kaunginas gutka maidi gabis gidin suri gujan uto kainas gidin jale jin jumon abakadoin jale a kata ga duo kerde alamba agil wala gal duo ker si taga samba abaji jundu na singamin alan si ka filansi ken korro aso na undina tulle en maranji la ridi suri las gamba fa angemba fa in nama in belen lomfin ken dombora ngali ingis fahaliti maidik riaba ke alan di suri le ba den jan din tong jana ma ka jana ma jonus lo ker taga wala gal nas kol gal ya ozap kina ma uto ka ina ka na madini se ene al din kilke jundi ka ki wore kwa na ma ka ka na ma janina la karalo jelu fa karalo jelu ngila yene skinga tile mo tokin uto ngali nan kai ay jundi ya balan kin tijel idle ka go asan ki gan suru asi kiu ka ngi ne ki kin uto ngali inan kan fa wore kwa ki se kai nga bongal kai bara isa kai nga bongal kai ki nga dinaji belangi mitira jingirsi na kai nga lung ilal sa sunga jamale
0: ke
1: hatta lom vinkwe al surule nga e fago belangi mitira risunga
0: se sunga
1: idi ne ngwa abas de ngori gwa de nga rala nga baramba idi ne mitila nga rado aberengel fa illo linki sense kelma gisi moy ne zi mitila ina njaldo orre kwasi na orre kwani man na dual in halagale yake nga banantin le duo idal kene ken kan alam ferravia kwa kirengale kangungi idina dok in mitile na mbere erisi mo al zi jumana jami ditinin ala zi jumni bake al kaja al ferraja kimbar
0: ngale wala
1: galal den ri kwa kirnga si jani asanye ndog jenga tulenga enan kinya si jijang fa ila insifali si jidin suri dalin ala jolba lakin din barakar si dogal jol ka insi na kirsing na wasdan sawakel kam na makinga warre kwa na zambira ile tabunga

0: Lukane.
1: Asoges amin warre kwa iye ne corona dan sawokel kami wala gal kai miringila na kayinga na namas do kayin ki majram bayin isan nas da dan aldi tabun kanni na kise uto ine uto sunwa gis fali na ba mu sunwa kayin nas del kiwiti kise bara isa nama well dogalan jawenes illolen jirsingo kin utonga algis gidien ngenen jirsingo ati ngwalan kangi medic na e dayin worre kwa kain surungalin badinka ka kiyal worre kwa kan jidaiman ati eri janki duo wala gal e katines ki duo bang alan jones ilo duo zin jo ka duin tas ki dingal kina gene dayin kina ngal ngoyal jenna eri kagi
0: Elimba tari main.
1: Oh ya, ayinja. Jual nasi jual ni jangan karayer nak kong ko jauriti. Wala, yani korang kini jegil tap indua si alang agila diskin dorawa. Iye denjuru lengan ini kiri. Madin jual nai dua si girenja denjuru. Nakim ba makin jegil atas imbele wa nai denjuru astira ba. Asan kiri yang ini nondangi ereng. Nak sih jual nana mas Indian jura tiada macam kira la itu nak kira juru duit ya. Ia nama yang gua main dengan orang jila dua sesat Indian juru yang unus gudjan sih sih Indian juru jiu kagane gua nak kagane ir.
0: In sekarang reitan keng kinangan keng kau jaya anak keng korang nama tebing irin pergi tiada yang berundeng deng derle. Mandanye derin deng mandanye sabakir ke nama iskinga si nama ye kwela alang kain pula ana kain zeta kuluna ye ke nga nama ye kwa king kwa siki kasing umo ye ati duo lo ke ngota taka jabula
1: nan jabumba
0: na abas jumo nas kwa erikerle kiringole
1: alas yide kaba kinja walji
0: jo unge na zengo ipap alba nui ba ipa ye kaina nama kien ngota abona o bina ma bayna surbele kadoi nei ne ka Na ini kiting alang jia bas abai la mandanya deng arajarang aigi surkor ini ne kie ngotang abou. Kiting alang kiin barabero. Diin barasi in ria jaye. Tara in der si kinga si al
1: ani.
0: Ali la mandanya ina skor ini. Alak ki solongan kerengi. Namang ki otang kit al kuel daim berungge nyeting adis is batale akai insa ke al solon duan jang wala al ore duan jang wala al kuinga budde ngale jang kaba duo dalim berule jang na at alang in is batale andeng den jutumong den sabarka kin sitala litil doing talale namang ila kilo pulang ala den tundule ke namang ila duot na ini
1: duo na ila batale lundu
0: na ila duo ala kai ngotanga boa na is batale ngir se dele ke ingis belengye ha jijalom sa aba elle kutumo jisi kingo ala nga skinal bala njeri na ji ayala din ku yitin ko angile budde Jia baki la dua benga bala tundule ke.
1: Tagala nga jala ba.
0: Jia kai na gitsa jaba kangis kinga si jumel. Na kai ne ay la na ki kikin kwa anker. Kiku imbar ngang ye. Aliz bat ala dayin ye. Wala yen sini ria alang ko na ila dua nke den dora kwa inga la kain kamala dele ke inga ngisiz bat ala tungo. Ine kina ma inkaming. Der. Ka orre nga kwa sur. Na ina sa ayangan ni na kinoonga. Nah ini ala kuai engkau ki anindo si der kai ki orang villa anindo si der kai nu undur nak ki namang ki elle villa ni kuando si der kai abiyo ka lompiye ala imbeleng asang asabe weyang asabe asing asabes dua si jaso nabir singo kie Nes utong asiki male ki bagi na ki surin jirmos testes ba. Ila tenge kanga keba daimburu. Kan zitaria indelemba kanga kurgul balan si tenge akela lansi kumo ila la ringkang iringi. Kain dogala ala ayanga weyena I sinden war inkay ngino al kilo pula gena ikinga sikirwe. Kaunge na yie ngoto kikila kilo pula ngena al kilo pula keranga sikirwe. Ye kaka jurungo in. Ine ki lombi. Lombi si yani kuala skom sunga inu alangi ringi la iring ini. Nas ini nerbetin deng arak kwa sunga in kerul kie algis
1: king kwa jajat. Kie na erbetizado.
0: Kie na erbetizado algis king uto nga sinang kwa jajat.
1: Kegan maen digi. Kan ninji mo di. Aba si erbetin sala si jumong. Kamini njei. Erbetin nama molo molo ya nama jona lo kerjami ya. Ndi le tani.
0: Na da kedik ma nga sakirok doke ke inga. Aba subu ke. Nas so long aki entu nua les kwe kina den tong kanya walga jurans kina kande ko noma kamala kam na kalo na bara kaba na kingi kina kinga ki elengo aki kien duzo ng kanya na kien tuoran na kien ayon na kien kiki ati ki orang anya tintrang
1: ega na yen do kilo kilo buka kapus kitirin dia wala
0: hasa nama deren de mandanya ela nes ni le fagwe naka oredung al kulim beruai inamen ka kifu ko ang dok asa der kay ngalang in uye ala kilmale ba jetin der bi der
1: nay duwa sing widi egal karo kidunga bankore
0: aha la ki domore ng akwela lang kurgulo sunga nay ring iring ila ini ay lompi seseng tar alang injurub le kuro lana injurub ini ninje gelala manda nye ba ke mini ale ke ba bow na dar siria ruging nas utunga longa keranga le buye
1: jika ngindo gi londo gi bara e in londo gi e tori kwa kain gu musa mborun kwa nama ile borule kain alin kamnga alfur kwa mboru kain ile borule al kain namus kojo sa zo mboy na ila kojo ya yanga za poi na mara nyengin segel ngal lompike
0: na ila ye taranin spori gundul
1: egel kabe na ka wala lang ila ka ngene kile kirgo yanga lin segel ngal lompike kile jige ngal buljan muslim fisi kola komi jige ngal buljan muslim fisi kola komi kana ma nina za ina singal lidi zite me aba ki kan surma ki ngola lombizi kama yegan no kwabus kumeli ne burbo kumeli ne ban kama lombizi ne skumel din suri si jingola ka inal wanna aw lombi ilala sieng algiye kazifia ina kila kwa alu muzam burgo ka inna ila burule kay alin karin burgo am burna si lombizi kirsingi ne yin sekel nga lombizi ke kinzi tor kinjiga la lambera
0: Ina majingo tu lei, kama turuzia na njemu nas uru jali.
1: Uru dilo jali.
0: Kela ngami ba? Mara abas donga iri jegi.
1: Abas donga.
0: Ine lompi kasa kijara kain abai terija isa. Anang kungu melengi na salom ba isa ba ina kering kama salom al kuing kona ina kering mara. Basingin. Marati jemu na ani hai jendel. Ani hai kie.
1: Ani ndi ndamu ya nas doa ina.
0: Ani hai. Uwaisi nga ba?
1: Nga nana ani hai.
0: Namang. Aba dombare asi sunga kurgulo. Kwa anya timba lompi. Kame ya lompi. Maran dombare bi dombare. Bais lompi digging kwa na pulngiti. Kie. Ye kie. Na ibeleng. Na ki ala kering ani hai silai wala lumpi segan si. Inama yung kwa lalang si kwa domorengan din jurgule le kalanga. Jamin, ye na kwa jurob jingiti. Na jiwi, tagatini alan duwa deng kering jail. Nama sing jiwi. Kriya kebari mkriya kain siyasa alumba ini nga. Jiwi si, kaya ngkora nga kain nga san jiwi.
1: Kidik dok, lumpi nama gal... Iza ka ne ye in kwa ka binga si algi du in jalo le an algi well.
0: Algi well.
1: Algi well. Nalki in kwa jod le kang, in utu ndiyo, ne ye si steri kaw. Ne ye hasa ine in kwa jod yal del dile ke de le a rengel ba. Jato, ay gira. Indok jingo gwaan.
0: Na in kwa jod le a rengel ba jato ay gira.
1: Al del dile ine kangan na in kwa ma se si steri kaw.
0: Ji ati
1: yani mitil kan sami
0: eh ya to ngile ai gi sinjo ba mangal oto ngile
1: oto ine del dile kan la lombi kam ni kumel zine
0: ine
1: wala ye alki gi den jalu lefia
0: eh
1: jundi gi lang yani den gilma lombi al ye den nu lu na to so ga uni ba kel sang ami alan du al ye den jalu lefia alan ko ki neski indora kergitia Niki indora kuyeli niki indora skoje ya kwa naka jisi kisuru aldi. Niji kase ilole ajere bajidu ilo mfija. Mato kaba uru aldi. Kalo mfisi ya imenu suru aldi.
0: Gaduo kersi.
1: Egan.
0: Mato ye
1: ele terizi di nkela amana.
0: Na yesi ya iba.
1: Asi neji alka lomfi ya amin.
0: Niji
1: njwa ka isa amin. Ani kujume la ambo kumija uli. Nama lea ele dilo si kereja mkiyene servi.
0: Sei.
1: Egal mato lomvi kayesi ay base teriya unama ilangi nas kazi kelamba.
0: Iji jalam sa asidik ba perikay. Duindi tan kelera nama UL na turo nama jabir runyik fia. Iya eleke na kiki abang perika. Na ba ilay na ide kena u alang aboy aboy ko na iyaoy bele aba na madirino wa dey balance asanyi kagal na maski ko la fute aba kanse anyi inte wa ingali iyaoy bele na aboy bele marka dente bunga ine sagadi ngamang duo insin jaw ngelie kain deria sa awye kisi ne saw ne aslan turulay wala taga bele kela tabi ay ba ino alan duo turu ay ba nakaye si umung nas uru aldi alki ken ko na nasteri aw
1: ay umung ay ni ki ko ang ay nga
0: egel nasteri aw na uwais belem ba ine ma ila ba dakiyo namung ginan umona de njalo mi ho na ye aslan duo salay ba gan mati
1: ngem ma indi gel na bele
0: annan si kaula nin ka kiren ajay aba juta ji dutan dio jeter diang bay ngayu maraba dora ter rejilo
1: ani zikin gara to len aga ba
0: riya im bulo akeba
1: ay ndia ngayu
0: lombi tarik sike kurra na ketinga sbeta na kies kwasi kwalang indala kilongi abba ilale juro jibo kusenga sine jaw na kusenga si jaw ba kwasi nas jaw na si kwasi julngiti nas kiwiti alang kawe indala na kusenga dar sunga indele nga lombin deng den jalomin wering na ken ketingam bagijang wering ye nas dar dulding ko esi deldin dio kojoja bar nga le sunga fi
1: ya le sko je iririm
0: eh
1: lakim marang iro kojele taga yurite
0: kira kojele taga yurite ba ine nama asang alantane dembele le kaungi lombi yesu ase asana man kalde bule kaldul ai kwa na kalde bule ke nas kaldul la akir bele nga ai kwa ba jawil kien ko ronga si jaso si idin ne yeng as kalanga ba kai na kawe na insika na menga miye ka ore duong king kwa algi imberule kirul na kin utong ay nang gis ko yoja songa kawe man atising in kelngingi kin utong ala kadeng in zihitla ki garim na ki mandanye ki derinde mandanye score kindel al nyetting dayungi yi ati dingi ya kirel wala ding ko si kiro wala ki we alan dorake windin tundule ila na ele war jago naati ati wayan jangalan hilla jago na ibra kania na din kwe alan gutpia alan dorake na tirimila alan si au na undul ine na gut fi na fingiti na king king king king king kaita ati sungai ini alang alang alang suk tu leke nas jani na jisi ismini mini akit undul ay alang idin tap jawa ya ding algal tap jawa ala jurnyo nyeting ini ungi kana skila garem kor kindeling na ira alang ini nama nyanga na jisi ingwa kal idin ungi na oela alang jisi in berule urung na abas ka alum king kwa asa akal ngaba nama idin ina na na na na saf wadda kwa le kare main ka wela sang ingona na na na awngena yen siria na saf indik le kare na hilla dik le kare ba
1: e di mere jamali ene di mere so wa jamali marang yo to aba jela nes e mitil masal nes kasin jamin ji in saf le le aljerel koro hilla war ta ga sama jome ba ele sabal kurai marang aljera neska in sabdig leng a asan war e jenne neskoro hilla jome matinin dola si burjundi elalin dona skoro jen kana mes uy na may walo lo ka ma duin sa villari ngani kurai no mono so kami
0: ka ngi di na neska si duwe ngwa ani al dingare mi seyala ji
1: seyala ji baran jono den sa villari
0: na ile duwa isa inan kwa ye ne kasi borra dembi algis induo kasi medili lopul ngiti na ine nama nama nama kalei alang kwa
1: yani sur to dai mo rena men nang
0: e alang sur birsing na balumsi kangi alkoel alang kirsingo kikingi main alang kirsingo war na kiningi alang alang ki dembele kela mina war dieleje koresi bas na kwelba indersi na kwelba kain sur na ale akwelba nan kwa kerngale akwelba din nan nal war kwa utu abas elle jawla na jiyo basan kwa si jani den wayin din ton dom bam fago na ba din ton fago ngin kwa do gay sin kanyin elba
1: ngin nan delay
0: na ji la jo la lang in elle ke ki ken o sang na ken sabang inan jam mali na kirel wala je di en tigena swing na dai le yum gin alla lam fago ba na ba elle tirin nas jabila surti di bam fago nas jabila surti di bam fago
1: je di jo ara fago ban dole to win der njay mana tu
0: ine na ba al dip fir jadi ke na is kasi aba dai murung ke ngutu alu ba sin fir ge na kasi nga jaba
1: jago
0: kin ayangale ni pingye na kwa tong eritnas bay mbambulu abas jure duo ni bay ngina sing itike ina taka ma do waranga ba alang au semba na ademba na jutanga tere aba buru apu ibalang kamara kwa mburu fako na magal alla wallan sibeto aba roa mi ba
1: yani hata gine mine na rodo bobiti
0: aldui kwa fatala mburungale kwa lulala mburungale hila abanyanga ye kinal kin bial adem bodo simbalu hila abanyanga alan tulle keyal na alan tulle on
1: ye ditini legal na tulle kam biza tulle
0: ila burung kwa alan tulle keyal na tulle on na ke mine mine ado yo asam bawa ke banal kania dok itning kania ena deng agalta vinte men ge altari via asan yesi sai na ikinga sidok ini ine ye
1: nanzi injay mel hatta din ye tariya via bolu alam bakania
0: na wadinga ke na aslan tariya kawe bana kai ne wanka ba kin sina esa lumbi ululu nga bet lumbi inda la lazali me ake balu bi esa ululu le ba na kien ka go bas jire ya jur go ba din for science ake den ja na tariya marang ine kin kwa iya na ba na kin alakin otanga bulel na gitsanga dorol baw alang in kwesi kila kwa mburu ngale ademba kila kwa mburu ngasiye ati kongona in kwa kangi ala yeng inan tu lege nang kwa adi lage nang nan si jirmo kaini nan si joingi sasunga kaini manga ye nan deng ulum inang kiru ina mandiko ina ulmel kien kinga ana to koro fegele imadil tulle
1: wori ga koro illa min pe ken wori ga koro fegele
0: imadil tulle nas koro dakike kin kwazi kai na inan tulle erit ala yen yun ina kien borungan kien tengenga inan jamael kai na kien do wala si inan jamael kurnyol na duo bi duo tengenga si bagi fi na gablina tengenga si bagi ya fiaba du lingue si bagi fi yiki jankia jamba al du lingue si indala bagi fi kien kwasi kaya sa inan
1: aljundi
0: ala kurro inan ini halang inan ki kila domborenga ala kien tenga die yen kin tenga kien borunga indi dele karul ki kwel asan kalom na lan kurgula sunga neski do kalom idi na kin kuro ho nga geba marang abas kwe tokkai na kila borunga le nya na ingwa ng bakkaro kasa inan dombore umu ala kin kwa sin an tulle fi al wela lang ona duim borung kwa sis a wana kien dok inan tulle kien kala wel barang alang inang kangare ina ma derbi der kendel alang in lombi ndem den do moresi se kei na abu nas kain kwa se are dai burus are na orrengale kawar na jena burunyalingi na kaungena intulle kong na manin kwa kernga bas di mburu ko jaja.

0: kwaa pãga na mae keeringi na kurnyolgi yeng dienge la alkenga songa kawe mara ji ji ala sareng de nga bakuri yang it al in long algi sare tu le bungel jisi na kinga la si duongi nui keringa jaiba idi na tu le anang kwa nyetting ki koris tabungkare ye dorabas buliti alan tabunye mara jiti anang kwa nyetting diwe kele sunga sungi ba lokelia lokelia kaba inu al inu al al ridiwoi kwa al karele asanga kine ba ye duwa ke bal al al kirowe ina embele mbana dola langa ilngo ba ila wawe ibana sinasi hasta no pia kana fi wez wajanzi dawang in ina kingeli ba jam langa langa jam nala jani la bizin yuma inal denda wa ba jani
1: wajani ngali jeng
0: eh
1: kisense bara ine kim belenga aljo songwa sege nan tarazge namaka ki dik dogwela lan sing anyi king kwa gim burwale al oto ko en gamin al ko lan gim burwale kya yanga se azdi ko je bulola la buloma diki lati bulong yenge ay dor ko rulin ko je si idi ne kido gena kamin ba al badelin ko je kikan nas kandelin mara ko akirnga do koyne ko ye bulle
0: songa
1: ninal waring awaba se jeilom file nalom vinjalun se yene jizi ko je le rengen ne nyene jizi infaliti egal kalom vialke ire tilangi ko je bulong abaska yezi kolo omlaye al grengen ne do kwa kazalu jizi kagum bulong wala biyesi kagum bulong mara abi jidu inda ki jama egal ile zikal gis abu nal tuga wi din tuga egal ine ore kwa izakan ne king ko lewa ziki ko jo kan ke sene ngana dai ko jo sungai kwa ker ngai ne ko jo dai so bulon maran seje lom vile wala lom vin jalon se yene oto jundi ne ele duonde mborgi zizi lon di ne silinjini
0: sei
1: ne jwelandele
0: jamu jwelandele yo
1: egal wati jiila ele borule bana janni jilom visa dule ne janni
0: amara misala anandele jago nakinala ala kele al kwasis kanyinti aki kidawa na kiki abubulune yake bay mamnga oto ine derala nga elba yidin nang nang kingwang un locally kawa walgal yani in anang anang baskewi di doral gi kania gele asi banjabu nan jam locally na jaw bayin ba mat sincir ke
1: yani ki ani zai milki in zi jai mil ma to kana ki idman zi jai mil jallo da man le jam
0: ina jam ba mat sincir ke idi naye naye in runyungo na lom visi in setio alangi jisi in koyin na ingi bagi fiya aldulin ko jang nay lom bi ki den jalom tewa
1: ina e se ina si e kilaburungo hal yena kelenes kwasi koyon le tugungare mukine ni sporeng kwa jumon kila na jial borun si janza ta ni din kili jela mandien karayani
0: te
1: maranye ki kurwani ngona skoreni ile si al ginjelu al yani foreng ko ene njamin in fore wala du inga siba ne ile uno mas porei ati din na duin si na silompingi
0: na silompingi lompi se abadeng den ni ma kikeng katinga njurnyo duo bi duo bangen kweli no lang ilani male itiri ko ngale jijeng marang ine nama mushira itiri ke aising alom lompi sesi uo musan kemberun kwa nama yengul ki kila ala alain kamal urtutunga genas lumbin de bele si tulle kalnga ne yen azlan baki ki shekili ho nas kalnga bele si ki sense as kalnga nama kaungi e na lumbin de bele si tebun kere le na kareli nas den do kendo mon kwasi sin kama jea jamba in kiai ba in siai ba in kai ba kai ba lumbin nama sin kwae bibalum sa kangi na

0: Bueno, coño, ya le va a ver. Y din, no se doy embelece bamen.
1: No se barum.
0: Ne incidió bain. Asa, ya en bain, tu le. Ne ya guin es que va. Na casi que alguien barrel, ala y la ya en si kang nan. Que la don boren ala bim bamen. Asa balum, nasa dele ya en bain man. Bayen que alguien casi. Se inya al kang se na inja in se ne ala jagin aske ba na ba se ay bel ba do in bele kala bamba ba ngena kila dombore asi burgulo ala ges domo kwa remen kawe burgulo ati torat si ati zabur si ati injil si ati kisi burgulo
1: asam bumo
0: se kie lompi se kie na kila domo ay kinge zata ni kie na ini na kang ini ai belenga naji kila nyetin den dio lombi ai gis belenga lang ai ja na atija lo ai tia seiti king ko jaja ai wori indelenga na lo tia seiti oto abas ele do wala oskai namas dien dio o kama kuro namas tawa kaldwal aja an ko aba ele kerle kenes ota kele ko ang namas tawa kaldwal aja an ko aba kinding asido kuru enga ne alan kama ki naye ati kama ki na ila eleng insiskage na ele kwering insiskage
1: dilo
0: na ye eleng insiskabe lang alan kabe
1: akit na ne haddu igaras
0: mana tu eri jitisi abba stawa jallo jizi do kabais enga duo silo mana jawa mara tulesi abba jaw anang kwa nyetin kareli
1: Gibas
0: auna seyei jai na ja idin na tulesi lombi nas korojing iti alan tui. Nu dentin le alana mong kwa kwa jai na lang kaya na lombi nsi kwa al dulung jutumu apa. Kwa ay le nyeri sarri ay kwa al ke na dengin. No lazim ay balang kutu jagil na le ay njual kwa yundur. Imbele algis amimma auna seyey be
1: ji aboka ni kami ngalangi kuile dina den kutu aje
0: ne ke kutu aje gil ba inu lazima ay balan atan kutu jegil na le ay njo e kuyal undul
1: mara nyangi die mining la kas mining
0: tamu butinga iba tamu butinga iba
1: jegil di ne ji den kutu aje gil ba
0: na ine e alang utonga le bale njawrti e koronsi aba jaw ya yeah, aba dito iri jamenti na dito de iri jamenti na de ngurum jeriti
1: watu ira bangu ngene jiti
0: bayin jita butus na ba kwa kai ngi de in kerin
1: dito yamin
0: jidi dito iri jamen ba ine ud al kwa lombizi sia kele ba na inga ma ku yal kene undul uwa nu ala setio ki ke ala nakari namas jofo ini asa futo do juiti na injami ye alfa lombi na mbele nama jaw ki la uto ngasi jisare ki si sin jige inu inalbe di mbele ke lombi na ka idin a aljijo awuna kuroja na jurgulo na lot le jago ye eb lombizi wol nana den daruri mangela yin wala lombizi jurgulo nas jaram
1: lala agi lombiji duo dar fori jam jitigi hila kari na jara sene jumare ki yangi dimbang lombizi segeri na jiro lombizi segen jumelsi na jangi ay akul jato adigis lombi ngwa egel ka kinjuma do lala fegen widina kama alki ayakul na awlegal ki digal nam ki dimbara kwa o ki dimbara ba nama nama araba wala duo dig nama yon kwa lolo ka alki yarakan parankaran urgulo kerna sinus umo jine ni nam jogna kilma sondoro jaw dimbara ngiri yanama urgul namas buliti tolle masi nama jarti nama urgu nama zbulti na jarti ji nama dingi la lejan tok na jere na njani iya lindi na se hal jato e kidim bara la no allo anin ke ne din ger ger bawal do ni lo to birle ba ah ke borai ah in ji mo si yom ger gin jawi
0: kila ji mo age
1: idi na da intin si age ni ah bara orre ko sis do ma jolo nas gal ki soker kaiti
0: ah orre ko ah tullen gilom bindong aorti na sa sikir kaiti na sungai dongali no alang burgulo otang asi na stule balong na ila ila jayngal kiko ila sa rumi kaing min din surle baden jana dien tong na kiki ngira nang na ki orre nga kerna lombigin bagi ini na kengin kuro ini na masa sikir kaiti na ki gabala ya ba erit ko na isbinga si tule ay nga ba marang ki bas tule si are nga kanga na dain tuske insi sungas like bani na keribulo idin na dele lombis in are no angis otanga tulang angis kwa na fulingi gis na isbungal
1: bara patay majiram bayan na jago to na kisi asog is coming insike mirangis mulo din dorateevia na dobalangi la ini aljuel na alan jang na jundul kese tuske samar aliese ngan tuske na jundul na ziyawgati ungang se nga donga ge ane sunga na amfara dogal banga na giskel bamenge bara habib kese ki gavalay sunga jena rimenja na ki jisi tawa iskaldoba na ikawiba marankain se email tawa lang gistompitan jisi sunga idi na jimin waring janga na kerijuliti enge na bar nga amfara ker nga dogal bel na bago kese iran sabba sunga gistawa aldi bara tar fogo aljanna jago na bara Muhammad Ali na bara Hamid dogal belne inen jamari member bara Adam bara im din dogi donga anni aljanna jago na bar nga nyatinin kwen kital banes kelbam na kital rimemba na kital ferraba auna tulengan dio bang na une lon fijano kise nga zibairan kirsing asan kalung idin na kwa torikel na giskume na akweli ngi bazin kise ngazi kalngingi na namas doglom fiziki barka kamin idina se atini duwe neski den dali fagoro in wori gan kenga ba ni na duwe al undu neski din dali fa in ilon kesa lom fisi tawa kaldi arana sare alangi kuru ille sungaini na doki baragis kamin na arigis baso abakit kayin na bim bagilal konjola kayin marang ila ba idini asang se ngasi sunga kalung mawlong gidong akundi na maskalong tolele.

0: Tanir Kenya kan ga jam ko da barnamij oren wudu an jale na ine na ma danji mo beleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka an da berusi kabe na hatta ore ya kerna za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yin ko da son fora sin yetin gagel na di oren ake da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai dinki pora ininka anan ki a wikana dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan nan inka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba kwel aileng jisi jio na malia el na bau na ki suru dayang alanga kundi ba alang surunga sibagika lo bilo alka indel din dio anan iskan ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ayba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur ankaye ba na karaba ki dine nga kulili alankel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu keili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding naka neji tokang kwa na kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarrake na ilou garin bain kelifiana bain kwa undul ki basin kurro kain inelang na isi karinkawe
0: tulle maram bain na dogi si lole na taras girsingo na namagal wu tobare ko dogna injingo kingo yane masana kia ininka alansi damburu si kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin se kobo in kwel ala mena nti ki suru se kwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide alan ngalomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no mena in kwel alan ki suru se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azaezi uya ngayese denga yo albay long inalaji se ayo iding na abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise eramba ilole na mem belanke sense alang dimbara se joenge anang jitie ba ding ma jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jumi nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel iding na jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalong e nang bi duen jalong toge na ke kwa ger ngang jalong a kergel bang. Ine na mado enjundi kwa alke ina kwela ata imboru da yengese kabe. Idi ngezke bi na kingasiki idi nge nyoke kawe na ki surese akwel ba wala suru asikirgimba. Aba yeng asa suru kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele suru makeing bakawe. Idi na yendonga toge aba kele besikirbi di alime keldiya ne skara wakabe. Mara aba ki ke sense dok inse ke an en nala yeng ke ina yense suru kirginga naski dok suru kirgion. Duwalang el neski nga si tebun kere akeba. Idi anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kwa sange nama nyet toga jawe na bau na kienje na idina nama gal rose dembir nya jundi kaeng uwa njundi idi naskuro ke na kalikilma askeba alang kalikilma akabo na surunga si kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedin na keru na suru sikirging ela yeng daimbo rubasen kobo
0: Tulay, mayra main dok nas ini loye nan taras. Jisimo nana magali netiri karing kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale nama yang tombolin jadi sekelkan mak kainga nak dok gino kerja kiri.

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dingin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gita ni nyamangi du gizi ni yani ne makwai la langa si lode tiri birtu ngela ai pa ela ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yey na firje na ski kelel ye donga kai naka duin surule ay kala dele an ala ndonga a wala yenin elnes in kwa alki gafala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urung in nelan bais ilong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na on na tongdingi ila be selong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kulo ye la fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita twal nga jembe la nyet aso kiki kurungang na kurunga si dog jegil ne kendili alang buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balang ku yari mba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba sitani ne di ay bazato in alki mudonga pi ji asang enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alang in nelan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo elalang kimbaw ala jundi balang baw ji yesi asang jawringi na alang bero na abas jawi alba ji alba asay na alang antong kongi in nelang asang in nelang kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla iniba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak ingwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokeng kani na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iuranga jijurun iding ki autokang ala surunga sibagika na kaing udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazirtingo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baluk la derisi ya taman purdunga kwa lwenji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye giji air ni jia ba jero ba ye le yaman gijisi ni ye ba jisi uru nama dinga le on na ke burafatai ka inga jam kwa namagal ine tiri karing na ase kerke inga na dok daing jirisunga in daim buru nisi tabun kare na kaisi na kirisin daim buru alku akwira lang kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

naayete mogal koyel aran kirtimo lompi aldi ko yar litel kirtimo nas akage ba naayete dogno koyel sankani lompi aylon sankalum lompi aylon ki aisin ne ki aisin kalum allombi ke eri ker akeba na kinjingon jawle ngale songatulle kinjingon jawli abaki kawi bayenge anangis kingasi palial ki suniri aikan kinjingon jawle nga abas kikela bayenge anangis kingasi palial ki ayninkan nalia abas kain abas dain jagini dain jang agini ayninkan ai kasi dumbul si aizin kingo lombi lombin dumbule aizin jingo si kawi ine jingo na main beleng lombi ailong lombi diong ereke yeba kereke dumbul lombin imbeleng war ala pugonga akayni ba walagal ala suru ne dudisi akawe ba namang ilaing kering ere asa jagingi akeba yeba lompi kwanyet asuring iri kain alang apakingi na toya kingi nama nyet kosal mara lompi toya indelba wala awitelba barin na dumbulin bele kelbam ji lompi den jungle surunja na jawel namandok king konang namandok ken kongantari yeng basing aginyel marangji bajang na yeng bang nyet toya ingi nina jureng juringan kili na nina juringan toya gi bang toyeng na eri na jamban toyeng na masagini marang lompi bade loleke ye as jengel ba ye mandalawu rengi basin di lole jeng wala gal king ayengang jagini asin keimba lompi kurunyeti ine ngis beleng lompi al kurunyeti yel kwalinyet lesonga ka kirei neki ngota duldin diol kei nyete pya redig la ke nas lompi si sa songa tarai inda ma jingwe odi jona jigila rito doa ke ba sa lompi si tarai ki al kwa kang ka kirea kam illa ota songa kei nas ki ngasi palitia ki ka kirea la kam na kuro as kam ba dina sa lompi ke mara lompi kurunyeti kurunyet si ke ye risi bampia abaye en kwalampia yigen kuro songa kila lompi yawil ne surzi pia ki ken kuro songa kila lompi duo si pia ki au na lompi ngesisi sekel lain ne kuro kitsike alampia otangasi

lompi nyeti nyompi nyeti long otangasi lompi eribi erisi long na lompi nansi nang eribi erisi low matsing otanga yul na dodi ajegilba marang erito dog akeba alansi lompi le yul duo korana alba lompi jelule kein ene korana kit nyet otanga kidal jijau alba lompi korana le kein na lompi low anin ci kwasi yula na kwa kranga kuleba lompi ba low ne ye kem korana nyet tisi low eri eri sine bian low na otanga kinal ki kwa na nyet ye na yepya ade duldi ndi yokein ki nyet min kwa na mon otanga kranga nyet lompi kain kelmale so apai ilay na du lozi kelmalo du nga zi kelmalo na ma lapin na pya ye na masin diye ke al otanga den kelmake ne ke ne pi na aliye kwela lampia na ya ila asa yulinga lompia la lo mara lompi lu ilay na ye pya den kelmasi na ma yuzi na ma ila riel ye kwel asa yul ki den kelma do zulon ye ilay na den kelmasi ye pya ne na ndosi otanga nyeti si long ki aliye pya na ki al du den ta ngi yarti ya salon ko kala zugu ye pya lompi as jingil ba ine do no ko yelan kagil lompi ye kerrek ade lore dara ki ya zingil ba otanyet indulin dio bas jingeli tong kuri bas jingel aba kwa ditin kare kuri diwo na ma ela na to yilo le o jangin koranga na zingeli kwang koranga ki kiyen otanjang na zingeli dowlo na zingel uringa na jaluma uringa jaluma na zingeli juringa jaluma na zingeli marang kain surunga dok zingeli aba ki to yakenga aba ki to yakindelin marang lompi az zingel ba ye batogi nang kani nang otoy nang sare na az zingel ba wala jagin yaske ba idin na ka lompi ang yendala beleng ka as ingel ba lompi kuy na inegal mazim belen yedok al kuy lompi in alomba no du inegi wala galka lompi ba kuy na ku al yesi kwa al yesi iri karutia yeng al ba kuzi na iri karutia kise lompi debing askeba wala surin waja askeba inegi wala galka idi na kwa nino na sur askengel nina asagi naka kang ilaing na lumpi nino na karu inaske pa se kana gikang

Baba kuyin ara etedok kinga alun dayan bele ki mitille mitil dikkisi mu na dayan mitil eten bilen alba duo kire njaru juda ka ni de njaru na may sir ratan na kyan wata ba na in mitil udonga sungaski duo alba kire njaru juda ka ni de njaru na may sir ratan na kyan wata ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asegi ajalumba satdigen ajaw satdigen ajaw do asegi ajalumba satdigen ang ajaw aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otanga songwaske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio ke nama kuel andie ngin to tok kirsimo do sigia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asim beleng do lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama yel ne ke embeleng ajo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngeti nan ina long ne king wa nan kalnga din ki mota nyet iwi je la nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sim bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalan ji nama dembele se ye ji nama su da ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

Rabele dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance ya kaminga wa ma da ngara karul ndarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa nande ara karang na gar nama indik lekel alem breng abai gilong banui kerin jaweti nui kering jaweti ine ki tabui ki tabu ni udong ase pakere nyona era jaw nui kering na lom balji jong lam ba jilong na ma nui kering jaweti na janni marang alang jigi din tabu ota ngara jerengan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel alam mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarang duo aljuel alang ke bilong ke suring ang parabang e ka duay nama ilayin na in mitil in ambileng dok ki al kawkain taringa alang ki kakao asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiring el kainakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis ingin dalang kain kwasi songwas ingin dalang ins ini ne duo al danger ke ngaba yei na pingine esi ki britan ne ke otabawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namazia nama duo kerem velekel jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ala kinge ne liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingor rem kwa ambele kila jamba no kwa kang ambele kila jam endalang namani jang nomas kwa se erdik eleye nazi jalum ba kai

0: long fisi bi ngo alan bi makeng ali abriba
1: asalo nas den tin da ke ngalan ke al nas kandi isa ba ke majiran tu ga fingi na maki kurngo na do afia
0: do imba amang ji injuel alan ka aing ba karajawi in tokolo si duile maranang kidi injuel ni na kuding aiba
1: de makinge isa bas ki sulum tesenga na mang kormala timole na ke wasurule mele gala jawile kya na ma ela na si kuroini Albasiri jaula na make majrasi jagila na soga kungi
0: bika ngumbuni baulas na long fisi bi ngala make ngali abriba
1: setting tisonyet na folgonya na make gul nas yahuda iskhariyut barafalidi ye majir kelma kuste na ma isale ela ala ngese koti isa na ma yesi in
2: yahuda jiki udon jam sang dulding kwesi dulu
1: ke majradi na ma sara killul asaki kiyan giru juniya
3: kuri Kiki sarlan kaldo bela ne si bay
1: motoros na ma ba mo asan isa si ero namasti zaman folgon ji saranga
2: songmai en
1: isa namaki male folgon ji lo ji kura namaji gena taras jawi
3: en tirje
0: ye bi kame hun la boro ke sara na beringa ka ki bi an ka nga kerek long fin tong ne bi ka sia be ala mara indien tin ya lamba ni al ji tin kuro loti
3: ye si bay
1: talima namas isa si dorol kawe namako kirgul ke majira nama kakie nas surman jayin kadika kilul or shelemin kora futolale dalima namas isa si kerge nas tisawan tabun tongle kare
4: tulas bano
1: botros nama yang si karra keri ni naman tabun turgi apa ale keri udu apa na ling na dalima na kilul tarika botros nama kwa kide ongo ala udun sor kwe naman duori jasi iwo
5: indua doki isa arra kei
4: inya kaya sa salomba
5: kaya ngasi arra agila
1: Dalima namas isa se kuni kinul namas kunga na ese kalde.
6: Yena etan, eh? Jalunga duo. Ye kerna ngi sitan.
1: Le akelu la la botros ki kelma mfu ying ling iloma. Duo dik namas isi iwo.
6: Jiro dik jang dien dio.
4: Kake nga kamba.
1: Adel la tizoan tabu na maki kulling kisumu. Nama dik si aden kawe. Alan duo si dalima bajana ndo rang dindille.
6: Kiki folgo jak.
4: Tunga yaring. Kal bareng ka wagis tabung sibel jamsang lole
1: go dalin tabunga namas kungena isa si kilela
7: juagis jile jang al jaso no jang
0: amagis kawa bikasi ayen bawiba na adigi ka ingo bikasi bele ayen bawiba marang na naman tabung dulding kwe bang kilom fing surungere au
4: najina lom fing kwe la jang

0: asoy kayinga dog o rek way nalba warin kel na kirtingo dog kay mbelanga kinal daing dom barin dio kirting na dogal ine yena mongwe ke ngunsi ngal elnes pago kinga sina elnes kinga si pago dogalan ke ngutwa ke la sika kese nalba dog al makela sika al baye kwa ke jwa na kital tiyalia kwa ba ke la se alamba kunde na akaba ina na mas kinga se impality in gutel ele ayla dog kinga se songwa gena kinga se jape na kitore ka kaba ka ngu ila wuna kwa kele nes kikieng dombare akernga walgal kikieng guta kernga kele na istabunga kurul wala kiyangi ingis ange dog dombare kerse peket gut asababa na nama in aldeng in kirsing in indo aliye na mankenja kirin kwaji al ilong aba joela san jenga jena jawel jeng ji alang jawel se jenga to lenga jeng alin kwela lom pizi kidin kel man pis joengi na in bere aliye na la wasaye ngaleke al wasaye nga achara go wala wasaye nga weke na diendi oke na kidin na nugiya na in kwala madog dimbara si injoyingi inal badok din sursi gwel alamba joyingi inalang inalangi le kinje nga sokota bu kwale illa jawel al jeng alamba jeng tollenga jeng na in kidik namadog yei kin unse nga namadog al bulo namadog lomping kwele bulo ela wuna yaba jikarin jawngina jongona la jingo si zakiren ya yeina lomping kwezi ingo lomping kwe nama yei nas kembelanga inalang kwa le akise ya albas jawla den gutilo alba undulingi dora nama yeina utoa kele limbulo nas inalang asilingi al kise yeina duosi bulo naka magaldie wal gamma nga galdie na zota kabe na la ye na duosi dora inalang dense ilaj banam bo na nyanga na ila jana na pundugle jana kenang nuam nang yeke mininga yes yarting na maye inalang ila lole na maye inamas dong inu ki gasigis impality ki al kain ki se do kain uto akital kain na kwela san kirgo tin bitin al lole janne wal gal tin bitin al kin taringa jo wal gal tin bitin al jayna ki aje nga kital jawna ilong al tolle nga kwa gena na lombal erbeting ke la se ji injalo mal tolle nga gena jawna sa lombi se jaw a kelasi alamba tarasin inalan jawna jelmen jana kelasi inalan jaw ji alamba jawel illa jayinga kela jayin al jayinga asa agentiaba na ilole na ma elay ngungi na kirog in coming dobe do alba ke dayin orre wal ga lobe lo alba kayin ki borungale la kayin lobe lo alba kayin ginja kital jayna jaw alamba setting nyetin tolle nga lompin sabba korongse ala jaba marang namadok ilong utawa di kayin al in longa na koronga gena gal duo undul na din sabba utonga ke na koronga pi koronga se na madi ke na inke aba ilon na duo el na dile inang duri inang era na kwela ngi jise eridik pia ela se galas kane ba jirok ela duo se galba erbete na sundul na kwela ngi ji uto ji tepia ela se gal askane ba jirok banke dora ela len jeri dele ina ali dile kariti mara aba ilon na ke dora to len it kariti ji ji wa lompingi al lompin bele jirok awal gal kirok ba on mas gut ini kiwi in dombrendio adi duo el na ki gutin dora de kari alan kilo se korom kain surunga se king dombrenden dora aisin kano aba ilong na dombrendio aya de kwa jidok alan ne pia wal gal kilo gal ne pia azan aya de ken kilo yesi ke inalan kasi rital ke ne pi aliye to leba na italiye kwel alan masalan dain sabab pia wal gal din sabab pia lo bi lo aljay ela una gal dombre ina kwa ba ji aljay alan din sursin nyang ngina njunde adi duo el na kwa uto ngades arati din sabab alan en joji do galan ina njunde marang inalan aiba ji do uto ngade kein na nasin do ga ki lompe bang nasin lompe daraga pe jinin sursi daraga jaw lompe nang yenes do gelele so daraga pe na kaungu ela un alkote an den dorai na namaye na ki inkabing belebe belan min ni pe na ke na ki lompe ko ende sabe ela un na lompe ko al ela ye inar bo waring waye kwa nyetin era ina el balba kwa disi ko yin na kwa disi jundi na gal kidin na no gera elba alan kwasi jundi na uto ngaji ta kawa na kwa di gal alan uto ngaji ta akawa ye in el alan jiti ngasi nyetto ga jawe wal gal korro wasi kital kwa ke na korro kawe ke la sala nyetti to ga jawe na o na kwa wori ke sikawa alto le age ke sense ke la ba demba ad dembe si de ngun iri na ke se ke dik dog ade ngwa demba ad dembe dog do bi do lon si na do ma kwa nyetti do sikanga ela un na si den de ringal kari do ta sa ina lomba al ye se do ke na iri ming iri na den e se wosi kwa al kwes je ngalan ge alan jari na al do ki won ku rai wala alan ki demba ku rai ela lo na mado ge ne kiese dem ba kering mara kering na mado lo adiang lo tiri kena wala sang aro ade lo ne tiri ginal din dem pali kwa na ma inkam minga ilole al induo inkam minga al ba deng dem ba sa ki kona ba kanel dem ba ina lomba al in long al ilona duo bi duo asa yang kwe janga na kiri wala asa duo bi duo yang kwe ke nas kwe kiri ina lang aiba dem ba ki indora ira ilingi al ya den sursi na ad dem pia ila wum na ila kwe li ya mondi yokari ye den suri na el na ya dio ya mondi yokari na yena in corona ki kwenden jalom kuro na yena ki den sur kuro na inalang atan duo in long alan duo den tabungi na jaba aba alba era se kam me ki sense alki ya ston kai na kari na ilole na makwade do gitin koransi taras akere ba kwade na makoransi korong kawe na madoki kai kidik na maslon do gal ela wungi na duo ya sa duo den belesi tolle ajalumba aza duo den belesi tolle ajalumba na kera belenga se ki duo bele ela yena gire njaw walgal rimmen njaw ji na ma injabe ngal ba taras ge lake marayen inalang tarasa ge ba jiban jummo kise kinkira jaw na koroge mara aban jwa do san kidin gawata ya tarasin den arraba nan jairan ji tarasin da korongan joba adigal king ala se do walgal kwa kise jola san jago na sin doktara sin inan jago ilole nan koron ke ba na ilole na ma inkwel da injirgun wa alke ke lomping alang se in kirgin tarasin ding indal bay den kwese addempia na era na skin asi unse nga pago alan tarasin kay ngalan so tabu kwale dem bagile kay na lan dem bajle kay adi suru le kay ngalan dok dem bajle kay na de lonna jawel ki wal gal irikio alan don dem bajle kay yena na melang store nga kin koransi na lan paro alan kay ngutonga inan to le tarasge aso ge samming na ki borage samming barnga kilmay si moy na o namas gal kay titin kerle namas jenga kay ki boray na borapatay
1: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539776055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية الفرق بين التكبر والثقة بالنفس. في فرق ولا لا؟

0: baila urre kwa donga ge ani songa alan duin donga diele kago na sogus aning na wara fatai oto na kenna kago e dai radio samarle ali ene zbiro balung na kundul na kaing e aldinga na kaing urungo kau alan si dai urre tebung kago e kisense oto na mudo beleke ene songa tepetini na kinsoga tabana ali ene bi balung dar radio samarin ke uto wan dingo ayena doklo diwole na kang alang diskauli e lofin kurun tulu ayena radio samarin ya wana ayenga weyele fago na madu kang na incoming radio samar ala ayenga weyele fago kidien tulin bial wore kwa bang na dien donga ayena bikin si bani na makwela isan kauli kin kurun dog dien tulin albi bang neskin si banyinti ine radio samarle a oto na mado kwele lang utule en kirsingo idi neki al kanka en jay ngale ka del din kwe ilong bizat jaru wang ereng alang duo jauna jeli na alang jalung alang wa joba na jaru jayi sare nama gal jo ila jaru wala gal kie tegung asim baga ba dieng dora ila al bani wala gal gin kari boto fia wala gal gisin koja jawa fia a oto na maro kanni ki majiran bayin selemani alan kago na dog e kayin si aldinga kilo jago majiran bayin na orre kwa si donga jani
1: a orre kwa donga ni a ar sangalam bi dombang lobi lole hati lona kwa kidle al jamungi ai si bomungo na kwa kidgal al jonge diele ai si bonga a na mas ar nga kanna lon fingi donga kawrti alan kulta jagen taraskang andan nok ilong na dine keken konjolan ke a marang konjola wuriange babang kan marang den dio na makan na kurin nan na unkere na ta munsi musot kawna kan ne assois amin
0: e barafatay me jiran bayin na do worre kwa si do inan tarazani a worre kwa ki se benna bago na ferragisba na do ki se e benna tag bani kwa ki dal ki jaroge ay san ki si ine lo wala na do galang terrake nasdain bele sunga nyalingi baruwa kerjerle ila ungi na sunga tegatini na kwel diele alam bayi na ferraba na rimengis ba na dogis bua ay barule jang neskel jam na juela isang ay kanyini na kwel alang ilole sunga tegatini alang ile kago na asogis aming kisense au natulangan diwa ban sogbisog nina sa kayina sa kunga ba dain sin sawa kelkam nama kai nga nas dain domong si kago majiram bayan yata bankin si sungwa sulong alang NSDL iwar nama bano gi na kai nga.

0: Warra kwa kisie sunga gidonga ani asikir kwa kidan na kagul na wari tila ke imba alki kwa sido ke ni ka sunga gidonga ani na wela rindu indonga di le fago lo bilo albang alan tulenga ndiyo bang kwa kidan na kering ireng kele majiram baina al ke ina bade nkawe na sirim nkawe sunga gidonga ani majiram bayang Adil Umar na majiram bayan Yusuf na majiram bayan Adam ut ful fula donga gi anne sunga una duin donga di le fago na kwa gi se kayinga na na kundula una to lengan dio bang na ko senga di en tuga kayin a nina albas wa ba to kan ni anan jaru ngon kirsingo na sunga ta gati ni di al duo ijang na jina jai le jang alang kaja alang indelesi tulenin ko en kel jam na alang jenes dindo iri jegi Nadu alan jala ki sense nes dua awe ilon dogna jaru ke nes ko jojanga kawe na den julo juel ki sense re de samar le ba jago ine nes dua nen den kunum le jen na jago nadu ki ngan kirsingo e ken julo ngaba en kani atin ilon nes jaru yan na jisi taben fido na juel alan gis e den ngan kirsingo ne ji azalumba jaru aisi alan jijilo do ba jen nes dua ine re de samar le nes rimmenja ki sense ne jarum ke korang alan jilo do ailong ilo alam ba du juma na ke birso na do e a belenga o wisdi o birso ilo du jina ba seje inu inya din jaru idi ne kelma si bas rabbana long na koral du dia maran jia sin jalum ba maran korang ka yin ki gutin ke korang an dora asan ji jalum jaru ainin jilo jaru sense alan jaru ilai ba alan sogangi nina al ide ki ko ambele rimmenka a oto gise na dok anni ala majiram bayin si iwo ali ye ne era do galen gis iwar majiram bayin kiren a jago ki se na gis dua e dendig leng may dig gial de ling ko jan na jola lan jaru gilo koranga kay ge ilalong ki se alamba jaru jey na mas ye ke belle na simbe ina duin jaru wala ilong alan ile jaru si do gudle ja alan gide ngara jaran jago
1: Asoy meram dongay sunga ni na asogis aming ala otodo kigikel na jafogis alan jarunging walagal maning kirsingo wala amparing kin bele toksimine daim belen dio nama jaile takatini alko hayale kriya ayanas jarunga keba na ayanas dua keba alkiye berel ila domay ba baso ke sore kwa nama minding abeng kwa al jarule wala manile wala amfarle kanni ridike nembeleng jarungin wala amfarin de mening nama dikai den jamin yani kagismin mening aba mening den jamin si askuwa ye kai zata mening tabun ankoba na abas ji kilase ajangoba mening mesi long alan jaru di jey na yayba nama rikerke den tulin yesu ngala takatini jarun den takatini din jayle ilalongal takatini san du jayinke kinama ota auge aba itirkiona smosotka aba ilon na duo ke nas jaru akeba kasiba silong ile duo deldin ko yayba ka ngungi nikel deldinga kan takatini san duo kake asan duo jaru ke wala sammani ke wala gala sang ampar ke kile kul beleto gi ne kinalan kaming kin sinama kaung kaming kin nama yenge mening o di asan injamin ye jaru kai den jamin awule asan injalung ye takati lay asan ka jaru ang lia nama ka ke ken jalunga jaru ngin ken jalunga jial jola lan jaru jilo au alam mane jilo au alang amfar jilo ding ji ken jalung si jalung sa ali yenge na kwa ke bele fuka sifat kriya wala ba tous janina al mera mwari an kwa na ma duri gal na mes bele di kwa kalangi kalas ku na ma jawi na al badu al message hin al badu jaru au inal je na jaru lia al ba jio na mes otanga su nga ingi na ma kale juro na ma lod juro na yai ba al ye na lod yang oto incoming al jaru ngade ka yin nasbar nga si bot arandu keleli in nama yena sungat sungata rai yen sunga ge marang kaungining na jarun den jamile kaung ki ilalong jarusi asa kamin ye jaru kai ino mani jingu yalan kain sunga si kingu jaru bal ba duuti alang orobon kina ruba wala jaru ba duuti al ilong nas yani tari loli bayti na wapi rabien wala jaru ba ilay al bay dokin al loto kurnyol nas bawla innalang wala jaru ilay asa tari loli jumong wala jaru ay jaru yi asa jijalun jaru si innama sunga takatini asan ki ingalong al jaru al miningi may nin jaru yasa miningi kang itirinin karinga unge tori daing orre ridike nga nam ko punga kawe al jarun si nas kewa kabi sur kewa kabi ay yani al inga me induo ke bara asa kewa ke insur kewa sur ay idingi nam mati duo ina lombal jaru ilay al ke alabang maran jerun jundi gi bina imbindeling na iatok na abatok ke kandora yani torik al illonga na dai mbulli anga kayin nguonga ki kayin abangan kumong aba yen dien jarun kumesi nas jarun inde meninzi sur fago yensi na makela na duodi gi si ine yani kanyul ne digi si ine kanyul na makien ko nga sore nan kay nas kien ko ila sur si ki yen nan ila na maye al incoming asa kwa ke wa sur ke inkila kwa ler men gingi ni na iya tok na abato ila na mai nin kay ila na mai siminin duo aba ila lef alang ila lefago man may nin kwel asanye jarung si ile dusi to lewi ina may nin kay jarungin den jamin zata jarun men den jamin le namak aba en kwal den jamin le kanni kwel asan ki ngalun jaru al duoti alang gigigi wunse ni nang ilai ba jaru algi yani otanga sungang yani otanga dingan kuroi ni ni yenga ke ba yi jaru duoti na inalomba alba ilai al otozi katol lale ma gutwalile ri alu alamba o ila ngum na musumbu ya na jaru ei jato na makaringa lo la ila jaru ai ba yi jaru al ilong nes bot arandu kelel ila jaru ai ba ila jamina ila yei nikina kamin ye den jamin kai jaru ilai al mending ati ilong na ditati al kilmangan simi tilai nan kenes kirel ati ilong nan loti al wajangalei wala konjolale nan nin kene skirel yi na lodi ngale gal sinu ilong alangi awsa jingiti ji tebung ay ninjo jaru algi jundi nas ota jiwiti yi na tebung janni jaru na itay ba algi kerinjawiti jaru na itay ba algi kurujiti kilage na jaru ngage inma ye al takatini asam menin ki jaru insi dem mining inkalung ye jaru kai aba inalang ka nas kumong ki basingalo marang aba otto yeyi nina day ngelle al illon na lodi ang illon na jaru ngakel jaru no mapingi nas de mbarasi a bot arandu kello yi ila na mayeyi na illon asaki ne kumomba ye jaru de jamin kai na liya alanta bungo
0: kese a jamali majiran bayanan nan tara zirsingo a na mada wela lang a ngena inwa e inudo iting matining ko jojjani di le something it shakhsi an ka gi duwa jan na joan gi dog jaru jeyi yani al gi joela ni gi jaru si jeyi in udi le something it wala jaru le something it gi jan yana yesi gi
1: mining
0: my dick
1: mining ine ngis long al ko do le something it
0: my dick ti so ngere tagati ni di ngere something it ka ngene ka ngame di ngere something it asan gi di suru si jalung tulle na li asan di suru si jalung asan jalung ki mba ma ki ki ngene duitia yani jidi mbam jial dundin ko jang ay do ba den suru si long ka ay do ya lan ke mbam ki ku injia wala ga lan ke mbere nga ku injia na ta ga ka ki e kirsin na do mbere nga rare nga na ka den nga rare erengen na ki e ndaran tarasko in na mama di do irale ay ko lan jaru ziti
1: e takatini alji nan jwa yani dile fingiti dile ki ka fingiti ka otto in jaru si yi ken jalo nga alon sa ken sifata
0: kaba yene sama dile fingiti madin ni di surin sifata
1: aba aba ka duing gila na e ko en kam nga jarwal ilaye al ken are nga kikin tok indelinga aba long na ke duong are nga na kin to go indelinga ban ke le bello ni nal auto wugina sur sur inya o dora tok yi na ma kerker duiti ila na maye na ila jeurun tabu nga duiti ba marang egel ji ine in duong ken are nga si ka al otto wel alan jaru iro wala alam mani iro wala alan ampar oingi kwandio manin yo le na ken sifata sigel ken jalu ngasi ken arenga kilage aile ka tume ken arenga kilage al ilong na ore yoke tulenga fi keng are akidlage ati dele ele asong eridi iwi na tabu o wala keng are ngakidie algi korongale aw sa jingiti na liagis yi a konjolo undula ina ma nin dile pingiti nama dain diro kwa kerker kang idingi na duori ke na ezata jaru ilai ali itting donga goroi ilong na duale lona jaru ile na donga goroi ilong yero ken jaru ngoba kilage alkila otangale aw sa kingiti ya
0: Adonga
1: gorole. Na jaru algalilon na suru ilong galba jaru ngakit kwel al ilong na suru kilu. Marang na madoy le pingi abaka otoyngo ala minding on na tololing induces buong a keng are ngakage na heka ay hal kwel na kasi yal irel na yi na kem utonga na kem belenga al irising kage yi na nani na isikil mo sondorok indeling yi na nani al kilmo simoy yi jibasin jiwi labas duonja marang aba ilong na ji ajongo ba alang kem utonga si jagil ji banjel nama asa uringan di tarje lia nama jumong na duo kerjeng nama njamen ofo na duindo reke ndo ofo na duindo reke ndio yi ile nama ye ne kia kwelba nama takatini alan delding kwe bi delding kwe asake asang jaro ke wala gala asang ampar ke wala gala sam manike kamu idini na incoming dienya ating songwe na kamen kimitil a abel tabusi albaki barasi kakawe kama nimful dunga wala otadi ngani ke inesa alumba lakin maranga ba duin jaro ke matgisin fulngi ne sen wala insial innan kawe yine insi al innan jawi na manin kel nes rolo bu delebet maranga ba long nas jaro jamba kasibais long kingo tanga alan songwa konjolage na temu alanga jiba kangungi idine di alge pia illo si dogni injwa al songwa kural lomfi del dindio illo se kura jerungi sabba na marang nina aljijwa lo digang dai le fingitia kamu nas kajalakan na duo alkoel alan jaro koyngi jaro siske kajalafi na aluba alan den duumpia wala gal alan den gutpia in duo yelay a kulin aw ya in yele na jaro kise ilay alka wel wala yaiba inma yena otto jundi na abajagila a kwa sunga ki ne dien jarun ta mungadu aduiti na konjola ke ne indele ke jarun indora ai
0: a kise majiram bayen asoga samin ne ine nan tara zirsingo a setini ko en abaka en wa wore ko alan e jaru delin ko en medika ngene jurenga ngere ke gil idina e jurenga ina lombal bes delin dogola ke simi mara jurenga ke ni ne mankeya asiyen ka kayinga asiyen jurenga kayinga a na dogola ke ni gal alti dogola ke ni ilati le ke nga a jaru so ga a kwa dinga al gut kawe jure nga dinga wona ke ni ginna dinga al gut kawe majiram bayen majisin jaru nga hila guti lo buliti a na ke ke an jaru nga na ilata ke ti ni al yen gut lo to kawe alan si jaru nga ke ni sur na alan si jaru nga ke ni sur a ide ke se idi na ila duwa so mele na jia so mjala ay duwa den boru wala gal den lo di ti nini kwadi amatinin dog barua yani kerkerge wala gal elinga kerker bang namas kanyi namas gudni iloleng ide bi al banna jaru bang kwadi ngadi en jaru min tabun duiti namanin kai ne ye apaki namin kien to ogia kien dogara za to liya bas in kume kai iya gina jaru age ira namakai jaru itti yani jaru to fula a ila aba ilon na siya kang kwe ila kide yung bara surunga si tara si ning kwen kwen yung diyan jarung batu iti na apa indirin zeni na yung apa kindirin nga yung nama digi awle nama jarung ila ke aji liya apa jenga aji iti jangana apa jenga nama jel na matikisi lo di leng kya ila di leng wala gal baru di leng nama kwa kira nga jumang dok ide eki lo bi lo aji jang lah zinan jaru sani yung jade yung ide jaru alke ila jaru si jiwa la singa jalumba maidi gyal ba jumo allahumma nama injua ina duin jaru wala jomo ba din jaru la si alon gudle ja alan jagil den tong dio ati deke ma na den bara juro duin silo wala wo silo ngi maidi den tong jagil min den tong ila duo den dora ay duiti ne ken usdu ba ke ken dogola ngna den jaying umuman kida den jayin den kayin na ahiduiti aba jumong na ye den tong tulle duiti akid ila duo si aba jaru je sahare ke basin tim member marang awa janda duo isi jaru jaya idine duo dentong wala gal den jayinkul asa jawleti za tu sko jetti ila si aba jaru jaya zeninal akain aba wagi mitirin kamya aba doga si kari juliti banjo wagi si tindil fago mungkin lagi sing aba ji futu aja araba mungkin lagi sing ji sikelo na ken kela lagi ilana mu jumana ji aba suwa jonga ken mu jumana ji nafsu kila dora janni aljin jaru la dudi kaange na kay na ngami idine ke sense e jaru apa duongo esonga in namas kerja enge kwadinga jaru iti na tuiti na apa indeling na jaru ila al opinion den jaru in opinion den jaru nama ko elgi se alanki illo si du honest le ni ko gutya na orre ko age se ki kain sine in lo len kirsing na dogola na majiram bayna kin si donga ani alkerene enan ko gul idina duo kerene taga tini den berere men fiya alan do kawi alan akuro bagal matya nidman na alan jiro e ki ngaka bara hamid abdalla e sunga gis aso ami ajanna jago na dain sawak mure mo mosi do donga enen jani karo gis ki barkami aso gis ami idina yen kain sawaga to ya kwage diengin sunga gis ki barkami na jisido bara Isa Ahmad e dog yanni dok na ore kwasi do enen jani nang dog si jeima e alang tabun ko bar Adam asikir jeinga ila sabas wagis aso amin ajanna jago Abdul Hamid e kese do yanni ajanna jago tarasinin kwen nagis innan tulle rimmen ja kese welan duin do ga dile fago do ide ajijan huna tulle ngan dio jang na kusenga dintu ga kayin majiran bayang Habib Ibrahim kasunga gis ki barka amin na aso gis amin kasalumba idinna iji injwa e dindwa ilal jelleni alsilon fi kelami nidman na ba ilona da ki janga ki se alan jeinga nesdwa e ay lola ki ana jidwa jelleni nesilon fi kelami ilalo jaru wang eren kenga ilalon al e belenga kerenga lekenga uto kerenga le idinna elaki ngazi sunga gis takatini alan jine jago nesdwa e imbelesi alna ine gisrim men jana nesdwa ay lon ki se ji adwa ay lolen jelleni na dogis si tulenga idinna ji asiker do jeinga inzi are an ki se alan ji jang na nesker jam na alan jeinga nesdwa kaangi ne kaanga man ji jeinga nesdwa wordo idinna ski surki witi kis di la ki witi jina si dai la ji witi ati erigana ko en yalan sikiro arakiwi nanin kelle skiwi kidai wore mun kan na kola nan dai wore to bunje ina al kwa wore nan ni kisense sunwa gistawa aldi na asogis amin na barfatai unu to lengan diyo jang majiran bayan namaz do kayin e na dai lo ile kirsin maran bazi lo ngalang itirik setini ko yang si dai sawa kelkam na makayin anas dai arka iriko
1: asoy na tano do asoy
0: yo lazam bara habib si arijanyo
1: asoy ay bara habib si donga sunga anni inama yai alkin kwa ki illole alkel dain tuskere alkul idin gundu la san sorsi kay melke kelma na alan sorsi kelma ko ngi na ilal dileke alan duileke inala nama yai neski ngata bunduiti al illong na soring areng se kay melka se sunga kelma si moy aljal najawi na awuna kan na duobi duo barangin yi ko nga irije gitilom fisi asan ka de baraka leke asan to leleke kangu ngina lompi zata en kwa ila to lel lalji duel ay san ji kawa asan ji do dimbara sike kel majen asoy
0: e barafatay majram bay ndog nes inan tarazani asog sami na awna to lengen dio jang na do kuro orre kwa karaboba e awna da kibang na do kela nas dain do mon kago asikier ne ki kayin ziki sene kirsin na ko la san kille sunwa kago bizad in wajaske jarwon di wi waje sungas ke na kwasi buliti kidien dora idin na duonin ke na jaruti ila jaru na maye zisi bodaran du kello ne sin gisi ko jaja gitfia kise na jia jama din jay le mate asdi ke ra jami bola jigila ba jina maye si amma ko je yen ma wayi ngana zisi itin ko jaja fia karin yere na illo si una sunga tagatin kurbulo alandeng arrakarang balogi

0: na ila ni ki se na madokan na kirsin ki wutongan a kangi idi na kwel aba ilong alang ko jaja kai alang utka na kulel a ki dain radio samarin den dora na kin e taringa alye na kiro kolum dai berdio na sko jaja na nem beji majram bain a ina wel langi sinwa a ki se jaru ilang gizi ko jochi ani kwa ga ni kin jaru ga mun gine sin gisi ko jo ila fiya nan din ko jo ti kwa ma ila jaru si jike liya ki ai sin dora e araba adin ilon hata la lo din ki liya ke ba lakin marang atis bai ti ke ai sin jua wala ai nin ga bi lan ja ila lo lulla jang wala lo lan to ke jang ati lo lan gisi ko jo jani ai ko jo ne ba di wor ati din to en kwa ga re ke ga ati din surin ke ga ati kin dola len ke ga ati lonna do di malle ke ay lonna tanki ay bare
1: a asoy na tane do asoy bas a elalore nin kaung yal kingwa a manin dem mining aw dem mana kai a elole abay lonna du jaru jang a na elonna ns bot arandu kello yani kwadele yani sunganyo ke kindelinga kangungi idingi neji oto alduo enduo dinjaro wala di mane jinjelo ngi alkin kurudo ngi ene digle meleng mane alduo ti asabara sikirel na kurro inni na oto alji lon na mane yang yani digle in alduo bana si jango asa ilonga mane de menen kai na kai enduo se oto ina ango kwa delindi ko kulindi yo barna kerngandio alye na duingi aisan ka ker nati loti na kan nyokyan alangi yek krepi nati lonna nati ska riyan alanya unu ne skire
0: neze sukire
1: aha ototi el naka ila ri bara ila legacy bot arandu enan kello ati lonni nal jijua ati duin sabay ati kuim miningan sabay kuin songongan sabay kuin otan sabay a ati inkwa al duin tondiyoi ati inkwa al kuin alale kulkimba duile fingitia a ilole lori kan jundi na duo yani indirin ne su duo tin kongoromenga yani din juru kiril nema skarani je ni se ajel bazata
0: yani imungi lele sing ignare it pago nan tani ndo yani ka jaru zata ala iba
1: pago sing
0: kama ningin
1: pago sing yirin sing pago oto
0: ile pago na yani karani ndo ki juru
1: jawngene na duo bi duo se anjel ba anan ilon na duo ke rjumum ne ilon alan din jaru en jiban jumma ne kelma iri kirel nan si ajel ba na kelal lan kay la day ngore pesin ga yin adde askay ba allo di yang incoming aldo a pangana dele di nun a nan nun dio am nangal dio usungel king kay pesin nas adde akay ba inma maran kale fingiti dayle ko kul kiel gi dal di fiagal ker ker kan a duri ke nan kila otasi in ko lan ke bisara fulo na duri gal ke yani nan kelma sunga tokke en
0: na asan
1: nas ki konjolan do rafia ne mon kul ker ker kan kin na makki le fingiti din jale ay le ji di lom fi di ka ke kay do rafia lakin marang yesu ma jigei abay long na duo ila langel na kel lang gis ki pia yani jiges ke ne ji ni jigiti na ay nga sunwa ko ila langi ma din ji le sunwa ila lole juro a na may ni gi pingi abay lon na ji den ratu le jara nga ba wala gal yani bisara az jamba namas jidia sa tokojol konjolele jebi kin namay yenge na sunga takatinge kin makwel alang ay kalung ilalong al ilon na duo konjoli na el na konjole en nalampia kado nanki konjolan dora ila o
0: itire wala
1: itires wala kado sinye si ina ngergi yi alang ne gal kasilia do bawenes lo ker keria wala ilong alang ke bisarasa al kwaye ne ngeria hikma kin nama otanga sunga gena takatinge na marang incoming dog lodi gang kwa ayane dombre nga kindo na embelenga duo ke kire al ayi al ilona kilman sondorgen sale den sources kargatio na eri konjola piaba ila al yene sunga ke kire marang kita katini ki sense yani tarai aba ilong nes duo ila langal ji ke si kuru na mputo janga idingi na gut kwa inkangil jarungin de meningal kai jarung al eriti asa duo asa barasi kirel jarum al iti atiji nyoke jangalangi irijegi jatu jarwal iti ati illona jia jamba ala nyeki ni gonyapi
0: ya dengu nyapi
1: na ati oto ilong na duim bara ka wori ang na enes ko imanga am yi ile duo ka ile sibereze se yi nantaka mangebe singal duo ke ripal ile ba iting yani nina la ay ngoy ngola ba lakin ali jamingal di njaru ne ke no tasepi in namaye na sunga yani korongi na koteng kwa sunga kan na koteng ile belesi alanka bon marang ali lona na ki gutan koranga kilong a manin ko na smitila kaldo e kila tori kila lang gu in ne ini aldinga kin dombore an kitole kay ne ini e ini wal kay ne ini sunga kay ne indelinga egal na marang kafing tia dai le fingi tia sunga dai le fingi tia ki pega kin ota seni gabon yani abayan kwalang aldika gil a duo asayin barnga manin sunga remen ga ila duo sikamat alanga undi ba duo di manin nanja a duo di galningin ja la ila duo kake alamba kunzu inarang tane kay duin taske den rialanga keba kin nama ye al konjola sunga ge nas adde akimba na indelinga ki nama inkelu ekay lakin toring na indelingi wala ba oto daintilay marang oton siliaba jegila kasingi lol oton tile sunga ge kangungi idingi
0: na
1: toring le sunga ge kangungi idingi na kwa ki enkelma pinye
0: ni
1: na ruba ingi na inas kayimba a ota dinga kayin abul ki kweldo alanko alang jarusi wala manin ken jalunga sikagil a nado abay ngwala ngiren oto kele lamurige nina ay du mani ngalam pido ngai ba asan kel mako rake ba alan duong riya kwel ba alan gubula ne ti dode ngri ni alang iri jawruti yi oto kele lam kayla sunga akimba yi kinna maye na oto si tille yani takatini al ilong nakay
0: kin kulen di entarana maki a di entarana ma tabiri karga don karga duoning
1: egel ne lega be egel kinga be do gubula lay
0: egel gubula lay yani gubula
1: ati ndo ati
0: ili ni ndo gubula ki
1: ota kulle yani
0: fila
1: ota kulle ye gubuli nya ota kulle
0: e dimbele se gubuli ota kulle la ke maran so ma ngere eria si kwazi so wajigidi yani duo ata di dingeri yani na eria zaba wala galti ye ilni wala gal zenina baru yani almasalan ko kan yana duon ton jurwa ja wala gal e jini modil joona mo ko akira si dinto nyone les do kin juro yini do ila kwasi aweba maran ila bele na kwasi sunwa wei ajije les jaru janne jures bele jo wala gal hatta ti jaro e bene duwe ne sin jalo wal dile dakki ne jures bele jo na ma je din bele sineni iwar na lobi lole bankel jam yene mo sin dio ke jia sa jalumba a awle na sin gal ye alomba inu ila dual el ne dem barasi ila bele jawi aji janza dal kikin ko ne ne always buy the numbers then ka fatafi maranya somba den baran den dio ire kake idina jibele janina to wan dimbele si gubulja na pingi na dimbele si akid jial den jaru jama bele bele si kel jami din kil masi ajin ti ba maran ko ri kai mungkin an jawaji en bela si rusingo na sin gwa ka algis bele ne ne na wa ka jio ne jisu ko ri hal kai mungkin nan jundi na udajum lakin maran liya banin dagin fata ululin farai
1: wal ganin keringa kello
0: kwari ga kai mungi nan keringa kello maran keringa ke dora ila kellel ba asan jin jumon aya dile keringa kello lakin maran keringa ki jurun ken koranga ne ki ringin ken koranga keringa kellel na ajun di ba san ji jeyim jina bas jeyin na injel ni na warin ngira ki kele mangere
1: ele gello gel ire jerun jittiya gelle wala jerun ngai ba
0: ele jerun kan jittiya lakin maran mungkin yani duo ila diga se hikma gena ko el balance in kwal gi ka bere ani ne jawara wo kwadi ga budlo kar jam mungkin ne oto bele ni na masin kwal in si jawara mushkila la balan o yele arri na mata ni geri ni na do gi war mara tu ila jilya nes awna izago a jis galon abaji insan ila jawana gi ke sense a ki uto ma ki dom jenni ni ila duo si basin hudujja ka ngina kay na ngamin mungkin nasin ke dora ila jasi jige so bonga na ajuel ba alan yesi bele ijwa alan kwa ker ngai ngul in duo ne ki in duo jaro ke nya kama zeni na ko kam ya atan ken ko di ko ja ila duo de ze heg moke mungkin nasin ye ke kora ma kuriti atin ilona stor tawale bundule nas baiti tengi ati ilona s galde sur banga ati ilona s ki en machi sur banga ila duo ban jumone tin jere kelle banju mana jere kelel banju mana jere kelel nei ase lomba sabab kangi mungkin ase nyaro dio he se maran tagan jawi bore tagan ingo ba idina e kese zeninal ko en kamiga duo bi duo den sur se lon jeto ati ngilon as duo bel ko jidi sur se gi so jalo di janila le duo bel se tara jere wala ide din dali le jundi wala jutumi ne ke e ile duo si kurwa janni wala jawngati nas ile duo si ko jaje jaw wala ila ay jaru ilolen kwelalangi ingo gutfali jaru it aljiki mani ga bangna se sur mani ga sa ba dumis dingir kirman fukingi
1: ila ming ning kering ila le kaungi asan king ga long ji jaron si ay se jalong au jaru ngi minin kai ni na dok hilale ning kaungi dok awule ali imbeleng jaru ngi ke din jaru ne ji jwel ken jalunga jalun sa ken si fatasi aba lo ne di le lo le gud warja jiki nota si besin warju mom na mas ele tiri si diam warja marang aba lo na dal nal kil ngwal uto de ki na dal fi ngitia aba ki ko toy ngo asan kele si kum mom egal na ma jël na asa uringan di yotar jey le na ma jël na jum mom na ki ngota kul su ngata fal kay na marang ilong ki asan jarun si ki sen se kalong jarun nye kay jerun itiye na duo yani otan ngari yake mungi nesin deni ya sina denga basi akwa ba
0: nesin den jaru su
1: non marak ns den jaru su kwa wala gal nesin nye si zata taray rilla alfia asan nifia asan den den iya wala den abasi wala den bayisi wala den niusi kwa
0: non marak el
1: yi na den jaru su kwa na den jaru je na keden utuli arisingo ka ngungi
0: ila bere al yes den ya sina den la basi juleni na den jaru nyana na iwara
1: dial gogi kurun yani inna ngputotiyo na mugis duenyo ya khin duo al matikengi sinni bagi fi wala gal ay la ka jundel an ka ona keden dali irsingo na inere ba ka kiray ba na indu na man den yal yesi ruñu wala den abba wala den bay wala den niu den dada yi ya ataganya nga ba san kwa ka imbele zika sa uli inara bele kan julungi yi ji ine na mezi ya na ma jo na embele jël na squasi jawro inna ma kalifi ngiti
0: ma mo sikala kan den jidi ka ye asomba ye ina yuel ba ye kan diel masalan a ya si le duo duo ker si ko le duo ker ma di duo ker sa zan ko ba
1: ma ina ngai ba ji ji ya ma jaran dara ridi ki ala ki de ngara karang
0: e
1: ki o tawne sen galo ni al ji do en jaro jamman yi ka asado jarwan na duwe jaru ila gal asa jaru ke na duwe ila jaru gal si jaru ke na ila jaru gal sa jaru ke kin kul al kan jaru wa kin al kan ina na sur ke
0: ni duwe le ke bas jaru ke
1: duwe duwe ba ke na jaru ke
0: ba kin maran
1: yani kan ni wal ma duwe jaru ila janye ki sense
0: ma kan jaru no nga uge jaru daki ke na jaru karake
1: egal me
0: jaru karana ma ilai asa jike masalan kwarin ke na sen subullo ya kaman e teori ya ay lole na sin bayti ila yana ma kup jersey kalas inal ba du jaru amma kasin jaru mo ba de
1: ila ila ila yayi ba ila ila do kwela la jide le budja indu saka ke otto sokto kaiti ne kerigi to ke luiti ndule undul na kinki kin ayi do den arajaran kasa budja yesi ila long aljerum iti al tebunduiti ni na torisin kayin aban ke wasur kanyitia wala jerum ilong al den kerin rike nama otto kwasunga kay na barnga ke en korangali kayila asan ye ken kil pantari naske ken gudi ti in na maye ina sunwa ko ronge in ma ka fingiti alan ki ka ngi manin nas jeruin ken ka sikalung
0: ila
1: ken koranga sikalung na asan ken jalunga sikalung ken sifata al den di uke ye ailong inen kwa al jerundi ken inal jinjwa ila duo al elnes inalan konjol fia ji ilalong kwa dinga ken nenjwa alamati dagim futa ulil ululim fara en na magal ine erdike ne meleng la aljerunke jerunyal eriti abay lona dimbara korromfia ala jenna senjwa lala gutfali in tulala e bajial ina ne nanja marangi leri ala lombalan kadili tani agil insi alan dora jawi
0: in kaki
1: alan dora jawi
0: e yenka o yan uto eriberi na ke kit bas bonne au ne is bas ke jaruke al masalan korronye den sur le ne fi yakama jinjelunga ye doro korrondi in jaru si lazim je din jaru nan ji dora jawi na sin injo insi
1: adik
0: au izi algis dora jawi jaru ninke ne din izi bo

0: kilman booking yani mungkin aja mana jadi dingir injai wana jokong ila ajir ajir dua deh kili jenis bela jua mungkin aja mana injai wana jokong ila izah dapat bela tulle kya yani injai wana leng sah semua ke atau ilalonga jaru kya wala ilonga ayu dua kya na na kira daki banga naji arisi jangan na tulle kya wala galna tabun juangi badal ma kese warra kwa alam in usiman din jaru su kurojani na tulleza na ma kaunga dina kakao na din jaru su zasu kojojaw wala gal duwa ila din da kike na yesi jasi jangu tina su kojojaw in ugut fali kese da yin warra da kela wala akiba
1: akid sa sunga enga na mang iti enga na kilel ba
0: aha na inila lang ki alki indora kani oto abe yung kwa alam lombi ngereng kaungi sunga ngereng wo ayib si jagil aja kila kojo jeng ye kan si jarung kya marang ken jarung apa ng gua kila jagil ye si ai si kong ai jan na den jaru itti guang bar ilal bar ngang itti guang kya ng den hik man den tuling ne ken belang kila ase wo ayib si kwa kan sa songa taras kai kangi idi ne ka minga tuling wala gal kilman tuling ina sa ke ba alin duo itti wala alin duo apa wala alin jaru itti izakan ayubin den jaru iti kwangala sinye ye abene watu lenga ina kwa ba a mungkin doge fila nye nyoke indele ba ayubin den se sabat kenga den surle lakin marang den jaru ila oto den den bele saina rimenge na domborengale nes na tarikh gundi ya ne zenina al kwa nga minga e sunga jongi asime wala kide
1: asime
0: da e da ngorele ngali na kamya ilole na mawel kalen inwa in wal da ngorele ina sunga ke ne kisok bisok in kami ngal kan kumel nal sulum visi e ko eri ga giti ne in kami inan gija na inan gija tay nal ki ki kin kwara kan iza kan do di jaru ina do di di da daki ne eri to les ke na na jang ina ze gisi ko na gijo na ze si a bot aran du jello ya kam su ko jaja ya kam si marang namagal dombore ke na in beren duldi ko ngis ke ngala jemba iza kan ayori na ke na duldi ko ya tagari ala ma fiaba mara nji aljaw ji kan ko je yani ji mungkin nani nji al ko je yene jo mara lom vinte bu
1: ko je dile fini
0: di dile fini di te bin wali nan so ke good friday dai wore ni ai nin ka ko ranga kit alan kin si pul si kala na inen kirgo na dai wore su kundi alan ki dora idi na radio samar se ngan di radio na ko ala san kwa si ki se ngan kwa lom vin yeren na dai wore ittima yen yeren alan kagil alan dai wore to bunje
1: asoi kasebe itirgi kerinjawi nama wala lang ming aldinga le awnga sanki dokya ka na sing kaing apanga wala kay munga kawe na allonga do na dinga sikum na kagila kasingis do mending alkio toni kan nas jerung si akalumba na mening si askalumba na ampar si askalumba kin alu oto itirgi kay ngotanga gena dogo donga kurol kangungi yani ki torik kay ngunga na kay abanga alang amparas kay sur ila rek ingabrenga sa kewa sur kay wa nige lole kawgetia nabi yesi imbringal abba bring abba ki ka bring idi na dinga banjaru wa dinga aska ngali basi ngama e kingwa almati iya to abata ge kamu niki ndogola sursi inna lankaria marang ki illa kalunza amparin den jano si jango si torik il nama ka fingiti yi arang manding itriki kerin kawngi nas kain surunga si nal kain bullinga si kalong kain surunga na kain bullinga ai si kalong yani torik al kain muwa kai in kamingi al dobi dos deng amparke ampar ai ati kweni wi nasin deng amparke jure wong ati jure wongi nasin deng amparke kweni wu yi marang illa kalngi na otong otong kinal kikang yi ina kalngi ba ni in kamingi oto aba ilong naji amfar yang ila kweni wala ila kweni den jaru jang ni aba ilong ne ila kweni ule ri jitti enga ati ji jang ati ji jamba jikila al ora di lo ila lole asang allan koy jo ke kandura ati ilon naji jang nang eban jang ati ji jamba nang in kamina ji al jawingi kinama ikul kile fingiti kinama di le fingiti asa ka fungiti taala gis fungiti ya orre kwa na masuliyya gis pulngiti ta la yel kwa masuliyya kriya ki otto kele lanse kansan inza kalun al amfar wala ni wala bara wala jaru al talai tala ki kadura asan ka inal duim bara si a al ki sur kwel ni na jaru si tule kan al ilong asan sur si kerel den erina duing alba ritogi ni ila aisa ise kolareng aisa

0: akola rengel ila al dele wuri al doile ne wuri al dele jitti al doile ne jitti kila yele ne kinna galum ne maya nga al wari nga kwa a meram belenga ati ilong na duo inalan kena ilon nas barasi ilon nas ar bot arandu kello ki ka koranga ne maya ne kwa al sunga tagatini na sa kwa se sunga jigiti lan ni jis se ala nga jel balan duo din jaru ne elna kello utonga bia lakin marang ore tondio ke lene indirenga dinga ke intondio ore tio kwa surimbar nga ni na kila gene dien tasle yi yani a nilu do ngel ba wu tanje yiba
1: ker
0: ja aske yimba na ma jelo to na ju mo na ora nga dinga ko ro ire dio na nye na sen adde ak yimba kin nyele am parala kan inna suri la bar nga kan in nyele san sursi kamu yi wala sursi skeinga wala sursi sin duonka inta dok yai bal indering kin na ma yenge al konjo la ge na ma ilong yi al meding awuna itir kanwi na inke ni na kai muonga toringin alkayin yi ki kandura oto muonga ni nin kayin na atinkwa alkoso yin ganya yi si denis di le kiyon kuru futa ge ba ingis kamia kiyen kanin ko ko ngale ala kurol ba kiyen kanin ko ko ngale ala kurol ba ay in si kalnga ati kayin aba kayin elle ababa abba nyet aba ko romba be nyen leddi jure duon yi dogola kanin le be nyet duoni oto ki kele kele sisakan oto ni kawnge na kayin bulingale ne kurol kwe de al elen jure duongi kwe ni elen isi kuruas ke badang asan tabungke
1: asan
0: ugwa kuruas ke ba yi oto kwe ni al elen kwe ni kuruas ke ba asan den duonsi yi belense kwa kin nyela ke kin na manyane ki oto wonga kan ba sorin kin na man kwa mbulinga ke na elena kriye na kayin sorun asi askal mo kin men kamera riya kan marar ri nyai ba rinnes duo din so si duonga jawba yi na din bara si azerel ba ila riñay ba awuna tirin kari ngawngi nas mining duo en jalon yedi ngam farkay am parce aba illon jiejel balon kola kuñu jaso ki yalam kola kuñu baso idi ngine yeji dinkil denkil makulini
1: na am far do gabe jiye si do roja ba
0: am para ba jiye si jiye julaba ke sin jul ka nguni idi ngina otanga so ma gay na am par dancing am parce quoi marang tagaga dirai ba matiasan dengi yang ko sizata kwa ka ngui idi ngine ki lode ngale dayang orre oto ngale yakin ski bagi ringa yi ki bagi ringa oto belenga dia king abay long nina al kwa la kajanga kawe nan oro yani dole ken ki ke alla kajaga o maran go de ni deng yang deng meram si taga asin kwa ba kila la kajasa sim piaba ka ngu in kul bagi yi oto ngale yakin na kwa dinga kote nga alan kerengeli yi marang keden jarun dora ila domon si pegel nama ka kwel ki ilalon alkise gubulona kan ati oto ilon dimbara yi den eri den kilman diu ngela jesus diru en to ngalan sogo umo yi je la sang ila risi jabun yi na jundi na yo umo ila eri alya ga dirai ba alan sogo alan den diu kuro yi na sogo jundi yi je la lan yesi ila eri kilma jarang yi na jundi na dimbara sogo umo yi di niuke neskela langi ilalong otoji aljundi alanji ilerisi yesi jabung yi na dimbara sogo ungo yi walaji yesi tugul keris irijanyiti nin kan nas tugula kel langkanyiti zeinina ay otto abakel na kwa joy ngin dora al ampare yani gwen yuki su ke bara surjing ke jore don surjing gura ampara ge manin tige toge nan karage manin alage yi manin anyangan ko ki mamang ko ge yi inge insi kalu dia ni mandi nal amparage lia ila imprimer mas jawla no mati joyingi leje ji otola ila longal ampar janga na joel na ni janga na kilman kwe janga na al kilman kwe janga ila yi ila joyingi si gubul leja ka ngu na kwa inga me joyingi yi al ilon no kuru al koron jingi kwel alan tui nangal ka kwel dok yi nan jabel kwel asan daraga en alang bayma amyaba ki otoyna la kalum otto na makel dayin joyingi zata alilon na ampar jangan na din ampering ila jeyngo al zey tigato si bolo wala elle toxi bolo wala nina meram kwa al belnas yani iso to lebor baiti wala gal yani somdi les baiti yi na dake dake bang nas oro baiti tin sur bilum na ma ampara bang ampara leno bongen ma kien kil ma sur koñe ila long asa daraga jayla si wala jel yi ila kurusi na jundina yi na jijiti ya na jijuri zata innama yena konjole na sumwa konjole kin nama ka kwel oton sogle ki kwel ine ani dain tuskele duo bi duo ilalong asa deng ampar ke nes jitifia wala ilong alden se ampar ke na kwela san daraga fia yi wala ampar sa jangnes bot arandu kello ji ay jwel alanki ay sejwa kioto na madok ilong oto intuskele aliye na kani na kwel al ayenga wele duit ina kwela sa mosot kameram ki kwela lan duobe duo skem pago na rimmen pia de ngam pare le sigel na ram na rimmen ja di ngam pare ngona kasa am farang na lo filan na filan leke
1: yokani
0: ke ngona takatine marak jagos dok yi insi yuasa am far ang nak innan na innan ne na long ati jaso ika aso ti atigal innan na stulevia insi yu kasa aso amen doing am farsi yi kida yi na el na domong surfago aba ka ungina ka gila yusib yi ke ela dora ki man nyoke kindere e nyoke kindere yusib be nyoke nga aba yusib min de nga dele ka ungi juru do yusib na dombre an ki to aleke maram kurgulil la ka ski ti ki dele yi alke mbar nga sesi konjole el nan ka wona min itti tong rul na nyanga na ke na kila konjole le kya mara lite la sakaiti yi ye kila la pe alke mbar nga kawe insi kwala bi al konjola nga nas duingiri are nga banga marang kasil lompi ila konjol si asa riker jingo nas tulle jingo magi tokuri leni ka asois ami
1: kinu ma king coming asan jaru nga kela ti inkwa asa ki mbar nga si konjola kawe jaru it asa dembar si bot haran du kele jaru it al du mbar ambere ewere jaru it al dembar nga si ke kilma jaru tio na ye gal na ki kilma kam muskele na ngi mungi na ngi si ke kilma jai na yaga nan jisi ki
0: kilma luba
1: na ki kilma tiba kinama utama sunga ga na ki kwel wore kwa alan sin ya masi inan kirkirka ji ajola lan jaru si jeyi a jaru ilala na jeyi ba ki sense alan so bata bugwalen jawni din suri si din jaru si ki din si suri arraja mai dik idin na duo bi duo alke den jalle yewas den suri na ken kwara na ken duru ke a ile duo je yal ken wuto ki din ki kin da ki ge ala nga jala bo ho na dawe boran jiojen na ma in kukku be nyine na jamin inal ba duin jaruy na inal ba ye na in duo kera la ke ba na in lolo au ke sense nas koranga si walgal uto nga si kaungel a jaru min dora gut wali ba ilong ninaka nina din jangin dora jike jan
0: jaru ye jayin
1: jaru min den dora ki se kelme jaru min na jije si gen na jije si jeyi na ke bambo na manin ni balas bage kise iti kwa ba maran ka to ala gina dai mbordio ko je ya ke jeru ko ra sa so ele
0: adde askin ba
1: na yani uto sa so yi aran duwe di yi kwa ga to so ma ta kati ni a na id alan ko askalun ba maran ki ba ko el kise a so ma ngeren doing are ka ba ilun imbele ala nyali ni na longa kullum fago na alan dai worre ko kise kan kin na la kai jure ngala kai asan in musical ba min wara sai jeyin na jaru ajiloba asan din suru si bujja na alama joba na botor walagal illa e tombol zikaye walagal si a yani subudike na ma jo na maski baradi baiti na ma itiri koruba dia na ma injwa inal duin jaru a ji wala yasi tulle guda sin jaba din jaru ila na magalke na ko jeje ma fi diniri ne jiya sin jalumba ki sense incoming a bele a jawini a sason tarai lakin maran bele ilansi density mun ke jami al ile ne so wa daga tini a ilole na makoyel ki se orre kwa alan ilozi futo bai bizat e kai ne jure nga si wase nga so nga na abonasi ki se ilole jure nga si so nga amin idi ne jure nga so nga ke ni kin jaro wale ki ni uta kumme na na mazikin zuru nga si lon karanga le ka gutiya kikin jaruwan na kise asa jayina ila lole nga jagoba di surusi jawngi na gudle jana di surusi jawngi na jingo na di surusi awuna stulle jalun ki duwa yaran di jaruy na ainin jiro jizatu jaru si wala aisin jumon in al di jaruy jaru sen sen ila wala adigiz jaru bot aran duke lo ji ki ay doray alan jala kise na ila usi jagin na taga julo a ilolen kise majiran bayan na ma da kwelalan dan facilitir kuro na bakel da naki dora budde kinin kirsingo jaru ila algis gisi ko jaja ni fi na man banni ke na lo ko kai niki gen jaru on ke na man abon ton ko gu ko kai niki gen jaru on ke na man lo karangale ko gu na ma kwelalan ka gil kise a inle sunga kirsingo ma maran kwelan tulingin kirsingo jaru tulle ma kai
0: ayi
1: na jarwal tulle jidele kazgiwi na juwelalan aitabunjo jaru tulle
0: asoye.

0: Qué sé, otro dan sawag ali kuyuka, que sí, qué sé, sunga kering kabina, sunga kering jawi belenga sungale, qué sé, sos coming a una de ru lonfi rumanja, ina nama wel dogaram majiram bayan si dongani, majiram bayan Malik aljanna jago, sos coming, idi neji tetebe jang nasoga jiniba di ngoren sani. Habib Ibrahim doge anni Yahya Aksud doge anni sunga auna duin donga di lefago bara Abu Bakri Adam doge anni sunga auna duin donga di lefago kise kise majiran dara suraya si donga anni al el nafago auna jang na junu na jagi tira di samarle meram bara bugul doge anni ajanna jago majiran bayan Habib Ibrahim kise sunga jenga na sunga ge sirim menja kinke senga ge ilong alan duo duo senga leke na se silong na alan kise ngang ken koranga kani ila sunga tegetini alji iderim menja bara tarfun donga ge ani na bara yasin al dogjela sunga ge donga ani na sikir jenga bara Nuruddin dogi sunga donga ani aljanna jago bara Yusuf dogi donga ani aljanna jago bara Yasir dogi donga ani aljanna jago sunga nagis inang tuleri menja nang asinga kier nga sunga jenga bara Mubarak donga gi ani sunga dogalan duin donga di lefago bara Abdu Isa dogi donga ani ine bara Jofo dogi donga ani Jofo kwe donga gi ani sunga una duin donga diele fago kise orre kwa imbele alki kana kirsing matine ilong kise kwa dingale al ilong gutfali nina al utonga kain kise na ilong alang ki kilalang koranga kani marang doing ereng alko ongonas ereng a bayang alung kwa aling kalue al si yani zainina eri hoi ati doing jarusus kojaj a ati doing jarusi kien beleng awara ati doing jarusi marang imba mujarad belelai wala ilong kisi alang kangenas jabel kering kelo natulle kaji jago.
1: Asoy bara Habib Ibrahim si donga sunga ni gubuling wala gubul orang na tarasi i kilm alang kilma ke inna ma yeyi ma nin ki to da ngor resizata a o rekwanyet ati kenige ati kiyage kilalong asa gubulin kang a tarasing ni kayin kilmangale orrendio inna ma yeyi na takatini abakarin ka ngi majram bayin habib torik ingis do nga kayin nguonga na kayin abanga asa gubulin kayin nena orren samba na real elong na kyalang konjolim eng a kanikin na an kawai ba wala juri nga an kawai ba sur di an kawai ba kilalan si barangi o to it kenga yani abay dun kwa al dengin kirsin kazi bes long al orang age na taro kren barangi o to ilole al ilon tuskelle al bundul idin kundul alan kayen orang si kabuna tawraka kai nina lin coming diben dia si abaken ala dawa aske ba duwala ke basajaruti wala silom ba do liana ma mandul nama ya kalas kere gis na kusung kini ma gwala lan kila otanga ku senga albi balune yai ba ki alan tawra karang ki otole long nina majram bay nabi alji gubul jua orreng si al tarasi kilmat yi kilman diure ainin si kankela si oto inna la lakalo oto ila long al duo bi duo orreng wungi marang kay mu matori kul nge gis wunga kay orreng ki sense a ati kien sabai ati kien barangan sabai ati ilong na kien kadin sabai marang ki oto ila sias kalumba inna may pingi na kale pingi inna may ne pingi na oto na dini wjelu no konjol leke gisi ila lole kelma ayam mba wala ati gal jalu na dimbara konjol fi gisi do kelma ayam mba asan do barasi inkwa giya kai ila kai na jaw tulle alay ba kinna mayi na konjol age kinna ma koel al minding ilong na duo bi duo ilong na jaru jawngel wala mani wala ampare na jawngel al minding jalunga kay asan nyeke jalunga kelasi a tullelong abay lon nas kele jalunga si allomba al kwa sifada kariya a ila baye nan sunga konjoli na inalang kiban konjole lekan na oto dain jorungal tebungan jeba na jato nan tebungan jeba na ma janna oto indelgan jeyi na ma idonga kuro na sare indelgan jeyi na ma idonga kuro li anama lole fago abasada jamba na ma wajanga le jago kin na ma yenge na sunga takatinge al oto dain irike yin oto duwani ninke nanji mati jaro jeyi maranye se askeba belense se askeba belense se askeba meni numuna pirung inama yeyi na kondolinga puyeyi a jaro sinjang yi nas jasi akeba jasi ai al ko en gaminga asa sarta kam mi du ki bara annan illon nas en jwa al jel dina otol jel dawa kay ne en jwal jirsin ya kay jaru ji al janna lan ko nas do filanka tin ribilanka ji ben kirra do ngajin ti jinema jeyi na din tin jitti jaw a ya kay inan lakin da kisa bara ai jano ge kingi king ne njumma na ken otanga kran leke in nyelay al yeyi na do jasile za take bana jasigal lom fi kwa lom fi ken jasin ay mbeleng al illong na do tulen tulay al ila esa ken jasin si fi kitapi ba asa ken jasin si awle ngas fi ba alba e kwa ba e abal lolo kwa bal lolo marang otto aba illon illon din jaro ila langi nas jasi ake ba ila jas ila jaro si ba itrik to ga jawi kinna maka kweli yi na jaro asa ka ake ba asa kelmenti ake ba jaru nas kelmenti ngake ba jaru ne den kit marubai ine utur kidali uturisin maran ken taranga yinga ga ba maran jia sin jalumba aba ken taranga si keken belengan ajeluba elong ji al jaru ke na belengan risin ayyalan ken taranga si jelu kikila taranga toglage jaru ingis belenya khaya hay bara ahi al jel nas lo filan kayti nen nanka jina ma jo al elong nas atisi jang wala gal si sarta ile si jalung nama jona jong ye wala ngel barangi bulong ine ka jarut ilalong al gudja wala guta jarti ba li anama enski beledi kuro na yay ba inama ye chunu yi na jaru al bele belen yi na jumon nas ile bele si jumon a selem dille nas awlem bi wala sok dille nas awlem bi ila jaru le ka jarut ji kinye lage alan jaru ngage kinama ye na konjolage na tullage ba jaru nas bagi akeba inama ye na otto sunga konjole da ngore duone mberengal baran jarui marande embarasi bagi api ba bagi api ba bagi ai aldoiti nas bot aran do kello masinde nyan ko ele kello masinde ngo ele kello masinde yi den ni wile kero na ninge kela orre diuna kayin orre ko nay delinga duonas bagi ake ba jinji wo sa otto aldi jarui duone banaki na birsin din tabung eren ka belenga resin aljiki ban na awsala jingiti kila belengale kinima kul kage kinima kul jalungage asanki ngalung yi ila jaru yelay yi jaru ninal warenga meram kwa jaru na belenga kinisi ali ilona julinge as julelba ila longal gudja belesa jwana jumuna tawrake elel kersa erijani na jumuna sdonga keba yi kinsi ila longal gudja jaru aba jumuna skinina keba barnga ba una deng ra de tulen berel orre kwa jurenga kenikinna merama jaru idini na ye jaru kinkuroi kimini ngaba ngwa ye jaru kai jaru kinkuroi jaru din kunumi jaru dimulfai alge lolin jumel yi ati jungi asan ki ngora nga jum yi jaru din kunumi kitibiski ati ki ngota diyoji ngi aisan jum na jaru na kelalan siapi ba jaru lai otan sogle na ma otan sunga kai a orre kwa na indelenga ne yenge na sunga takatinge kini melong asan kele se kalong jaru nas nes ki muto nga kelamba ji alsa jaru jang hel illa jomo in jaru tika ongo na ki ekesi yar ko ngota si kinsi tolo ho holi ngune skele am na deg deg jaru ti na diregi deg jile na le insi kamu ngine inna nga jaba na insi kamu ngine inna nga jaru insi along lang inna nga lang inna nyanga yi na insi alin nga jal idi ngune jitinga jewule na kele lansi jelu wala ba ila jaibas jaru na mabel kagim futingi na namaz bala na sur kata wabaldo yi na eri konjol enga na elnes ila konjol si aldifia ji asan tardora jana sinja jaru ila bele jamelele ba jaru nas eri jitisi lel ila jamengal jaru dile ila jisi dora gina njawi wal gen tugara na masunga ge dirin do niman yini to lejang lakin marang a meram di jaru ningel ne ji dongarang dina ji ware ngan jora abay long na donga si kerijuriti ki engal majum na tindil jan torik ka sogi samin awu nas kay jaru ngasi kalung
0: Barfatai majiram bain kise nas dokwasi inantara sinjora majiram baina ad banna skelbam na kwal banna rimemba usunga jofo ke ine berenga ke ne rimemfia na dok kwa yawe ken gutfali ngasi waragal ke majirasi ad domo kayin na zundi na alsi inkwa alan kikila domo on dorakia nina alsi ye yundi inden sey kisen se irasi juru leke na sikalung idini alke na kikwel asan duo duo din jaru ba ilong nina aliena yawe ken ti ke majirasi jundi idin na kise insikwa alan si domo kelesi indaran ko gud nina aye ini ilolen kikwel kise wore kwa alan si usi kul kan kilmale indalan kalung a marando kise jofoke aisiya ba ki nanti le ogene kikwel na sunwa ta gatini da injale a idine ki da wore sunwa ke na utonga die die le ke na wajane a lazim nani odoksi kulo yawe ngere nani kulo aliye kwa gidnasi yawe sia kanga ba lomping eren kulen nanin tani dok wereng eren kulo idina aba ore rigin a nena lomfi dok den do morele inkwa alkwa ke ines kilo ke na mamarang inkaming al gel kame ne yenga turuage na nkwa ke ine mberenga lolo na nye kurui ilosi na modo kwel alan kangi na dok tule kagil kise kurusi ami ilona berido nga kaeba banje na majuru foi maidig ila kuruzi ninja na berido nga ja ala nga jeba na juru poi lia na majel dog na sike kien uto nga kila taras ba asogis amin kise king rima tulle nga kin na bele nga tulle nga aljan na gisigwa au na tulle le jang na sogbisog na jundu radio samare na gisken tulle nga jaugiti warre kwa kise tin tulle kia nga alki nga nkanga na algisrim memba na kwa alferraba na kwa kido kise alkiyan ko ma iri bagi iran sabaka sunwa gis aso ami na kwa gidok alben ne kiyan kilma adde mba kise erin tarra na surle kul akeba a indok ki ngasi ingis faliti al sunwa joyni nabi wore si buel ina lomba radio samar kwa si lakim maran wore si na buel idina ira kilma ji wore si na janni na ina lomba al kise radio samar kwa si asagis ami na dayantin irini aysen nyingi auna tulle nga le bang sogote bukwale na makayi nga dok naskile sunga kago na kikwel kien juru nga alambundu na sinamba wakiti duo idnes ke na kwele sen ki orre si ina kawar auna nes rimme fya na ingis kwa kise al imbele si bawar walagal al imbele si babu nesbite zba na mabona bawar ila si sunga kwe na takatini auna tulle nga diyo bang na barafatay na asagis aming auna lompindo nga kitulunga bang.

Udhaun tu bidawi minka ittimarik te hadidene native imbatyo minka unuday mitalo yadna an unu ingiliz uttu bidawi kase ni minan dayaya resta kaksa kintenek utta maiti wa imbatyo unudor ufna daayine unufna ukna haber ibari na taati vidin tidek unhawa deye bodor u ingilizin iminan maskaray wa diyab iktiyeb unhawa deyo na kanafara daya keid utubini harisay gageedine gageedin toisay dayat binti soy firad da iktinob unhawaad kasso ingiliz unhawaad onay kayirebe tu na haber ako fajil umamiyob tumarika damtiyob an anda dayarab amim miyadib unware iuri umamiyob tumari ka dameti tun ufna damiye bodor ben odor tutay datiye bodor ben odor habiri tayati imutan ingiliz madafi ibri ne ibri uttu bidawe tun ufna datiyo paddi su atufna ti su bilbili su adai on odor tumari ka damtiyo ben odor on yakda idne gal ka jati daya ki mital galib hadidi nahi na ko kitabi ba ya ba ko tamna malo nafara tamna malu kame daifi no nibin ingiliz riano awo tubunduki aitio yaksi ait gal egit egit divisiano anda tamna malu kame daifi mari hireri nako gal divisiano ono ishina derimnait ara usuri ben wero divisiano ono ishina derimnait ara usuri ben umayo divisiano ono ishina derimnait ara usuri beno ingiliz ongal udari bista ya

0: Tabung bago isang aldile alkisenye nga. Ala namang ayang alifa o bitul. It nama duiting alde ang alde njay. Nagutin jawal iskwal skirkere nga kya ayang ambor. Deng alde si nama dombara nga ngalir rimkoy. Naskola benyan se nga kanye. Naal isang sokole kya. Nama kindombara nga si rimmen fya. Yenamas ki ring ungo kisi ring fya al kinu ikagile. Lugambele si namas inekele. Ala mataji kitabu jagil aylong. Asang isa si keljam narising. Naso unga kijalung aliefya. Kya ayang kari kwa alifa au denjay nagutin jawal ibas kwa si batule nga dinambaru ngale. Kwa maliyo na sunga na maki kien surunga isa si karikule. Na maki kien surunga njaya nsi kagile nesu jayingo kede endora. Ni asa kia toku ungel da ingal debes kinesi orshilim la undul. Dema nga pa israel le. Asa kia kwa alifa sunga afisal jini itlekele. Li nama dalima loa nyetla kungul. Alanki dali kanul. Isa majerasi na maka litio. Tisa wantabunga na maki rgulala nyesi keal. Isa na maki male ongo. Ki udala duya sa nyesi eng. Kasa kel jam ni asa ki sabataman konsu kungel isa ngaldele.
1: Kitsogale Yahuda namas jabing it kunge. Baturs na Yohanna ala udok isa majira dakingage. Nama domon kani asandole kelal nalan jaman tari kawal. Lea isa namaki majira weena au kisungun. Tonginda irikongale namadaran sidafle dorol kul.
2: Kasonga wengi alan kibi anjama kam ni na kasi sura wengolaba. Engisengwa kataga angamba namani ndeng u lomfiin kuringi ndio longola.
1: Idaran jong nama battu leanga nas yanga si israelan joho longole. Masiringa bidile asake ayanga firinga wele sunga bidu. Namadok soga tabugwa nga dienga. Ala jaso dongo si kurra ndi kanul. Ala undul asan koronga faso na dien kurintumo. Ni ala yendarale kungul isa nama buza di bawa nas iribar kemfia.
2: Jiki bajang kure tay lomf baru ngangkure. Jia isa day nung jundul surule. Indwe insure ayla jie ngungkani. En siba asan doing ubalo.

0: sana mabusa se tule ngadu ina stok tok ke majira singara le ana mas gali ana se tok tok kira ni ke kasana kabi
1: ki bajang kore dai ng lonfi borunga lonfi ji ala jama jeri ngel nes jundun insi bai na bangar di entasle na kabi usi ngi singwa ka kira nga baba na mane lonfi kurin fago in kiran tokolo baye tindi wo ko in ke wang alan kinyal bi ngu marandonga it island kasi ki jitin kura baki en kai ngin jamin lole marra utun sirem do it si asa esi ki fielu dum
2: ye kala esi bi mo ai do si ale yi ji kure ai do yi
3: ka ji tin faka dai ngun de ba
1: zaman zaman keljam sitan sat fia lon file na en kwai ngi ai lan bau nai atirtiro na di en jin jegil ka di en hun lon fis i ngo alan di en jin na ju ngo ba jin ya ma do ile je nga baki bar nga sikki kireja
3: do en kore ka enang alan kiki ko dembel na kiki arakoso
1: botros ingi singwa atozo nga an komola bana mangin ji kasi kasi nga i jawri nga sa ka jalum ai la de nga nas jama ba imba eri digi sa tala nga
3: lolo ai senga ma
1: na duo na skorto ke ba una ba na duo na sara ke ba ba una juri julu na dig julu ingi singwa dombor ri men kawe yesi banki ngol kwa jitlan tasle idal du ngri men kawe ba undula lan se en
0: ki la lol isana ke majira namas or shelem kawle nama zaitunan fugole kengi alan duwakal alba dorasi kundiye nama kurunga madiriti digle kere ide nama dito kea asa zaituna kaunye nas daikita madisi nama sidito nkwana kanye jiseman ala ilong deinjige isa nama kee majirasi riafia

0: long fisi bi ngo alambi makeng ali abriba
1: asalo nas den tin da ke ngalan ke al nas kandi isa ba ke majran tu ga fingi na maki kurngo na do afia
0: do imba amang ki injuel alan ka eng baka rajawi in togolo si duile maranang ki di injuel ni na kuding aiba
1: de making le isa ba ski sulum tesenga na mang kormala timole na ke wasurule mele gala jawile kya na ma ela na si kuroini Albasiri jaula na make majrasi jagila na soga kungi
0: bika ngumbuni baulas na long fisi bingo ala make ngali abriba
1: setting tisonyet na folgonya na mako gul nas yahuda iskhariyut barafalidi ye majir kelma kuste na ma isale ela ala ngese koti isa na mayesi i
2: yahuda jiki udon jam sang dulding kwesi dulding
1: ke majradi na masara killul asaki kiyangiru juniya
3: kuri Kiki sarlan kaldo bela na yesi bay
1: motoros na mabango asan isa si ero namasti zaman folgon si saranga
2: songmai en
1: isa namaki male folgon indi lo zikura namaji gena taras jawi
3: den firje
0: yebi kame ngul lo boro ke sarana baringa kati bi anka nga kerek long fintong nabi kasiya e beyaba mara indi en tini alamba ni aljitin kuroloti
3: yesi bay
1: talima namas isa si dorol kawe namako nga kirgul ke majira na makaki na surman ya in kadika kilul arshelemin kora futolale dalima na mas isa zikari na tizon ta bun tongle kare
4: tulas bano
1: botros na maya masi kara kari ni na mantawun tulya pale kari udu apa na ling na dalima na kilul tare kan botros na mako akide o ala udun zor kai na manduri ge si iwo
5: indua da ki isa arrakei
4: inya kai ya salomba
5: kai na si arra agila
1: Dalima namas isa se kunyi kinul namas kunyana ese kalde
6: yena tan eh jeluma duu ye kerna ngisitan
1: le akelul ala botros ki kilmam fu yingling iloma duu dik namasi iwo
6: jido dik jang diendio
4: kake nga kamba
1: adel latizon tabu wala maki kullin kisumu namadik si aden kawe alan duu se dalima bajana ndon rang dimbille
6: kiki folgo jak
4: sungai jaring kalbaren ka wagis tabung sibel jamsang lole
1: go dalin tabunga namas kungena isa si kilela
7: juagis gila jang aljaso no jang
0: amagis kawa bikasi aimbawiba na adigi ka ingo bikasi bela aimbawiba marangna namun tabung dulin kwe bang kilom fing surungere au
4: najina lom fing kwe la jang

0: asoy kayinga dog orde ko inal ba warin kelna kirsingo dog kay melanga kinal daing dom baren dio kirsing na dogal ine yena mongwe ken unse ngal elnes pago kinga sina elnes kinga si pago dogalang ken uto akere sika kise inal ba dog al makira sika al baye ko ake joa na kital tialia ko ba kela se alamba kunde na akaba inna na mas kinga se impality in gutel ere ala dog kinga se songa gena kinga se jape na kitore ga kaba kaung era una ko akele nais kikien dombare akernga wolgal kikien guta kernga kele nais tabungo kurul wala kiyangi ingis ange dok dombare kerse peket gut asababa na nama in aldeng in kirsing in indo aliye na mankenja kirin kwaji al ilong aba joela san jenga jaina jawel jain ji alang jawel se jenga to lenga jenga alin kwela lom pisi kidin kel man pis joyi na in bere aliye na la wasaye ngaleke al wasaye nga achara ko wala wasaye nga weke na din di oke na kidin nan dugi na in kwala mbadok dimbara si in joyi inal ba dog din source gel alamba joyenge inalang ji le kinje nga sokota bu kwale illa jawelal je nga alamba je nga tollenga je na inkidik namado yei kin unse nga namado gal bulo namado lomping kwele bulo era una ya ba jikarin jawngina jongone la jingo si zakiren ya yeina lomping kwesi ingo lomping kwe nama yei nas kembelanga inalang kwa le akise ya alba jawla den gutulo alba undulingi dora nama ena uto akele limbulo nas inalang asileng yal kise yeina duosi bulo nakama gal die wal gal gamay nga gal die nas ota kabe na la ye na duosi dora inalang dense ilaj banam bo nas nyangana ila jana na punduk le jana kenang nuam nang yekem mininga ye ziarting nama ye inalang ila lole nama in namas dong in uki ga sigis impality ki al kain kise do kain uto akital kain na kwela san kirgo tin bitin al lole janne wal gal tin bitin al kintari nga jo wal gal tin bitin al jay na king aji nga kital jaw na ilong al tolle nga kwa gena na lombal erbeting kela se ji injalom al tolle nga gena jaw na sa lom pisi jaw akela si alamba tarasin inalan jaw na jel men jana kela si inalan jaw ji alamba si jawil illa jay nga kela jay nga al jay nga asa agintia ba na ilole nama ila ngungi na kirog in kaming duobe duo alba ke daing orre wal ga lobe lo alba kainki barungale la kain lobe lo alba kain ginja nga kital jay na jaw alamba sete nyetin tolle nga ilom pinsa ba korong si alang jaba marang namadok ilong utama di kain al in longa na korong agen agal duo undu na din sabba uto ake na koronga pi koronga si nama di kene inke aba ilo na duo el na dile inang duri inang era na kwela ngi jisi eridik pia elase gala skane ba jidok era duo si galba erbete na sundul na kwela ngi jivuto aji tea pia elase gala askane ba jidok banke dora ele lenjeri dele ina ali dile kariti mara aba ilo na ki dora to leng it kariti ni jinji wa lompingi al lomping bele jidok awalga kidok ba onmas gut ini kiwi in dombare ndio adi duo el na ki gutin dora de kari alan kilo si korom kain surunga si king dombaren den dora aising kano aba ilong na e dombaren dio aya di kwa jidok alang nepea walgal kidok alang nepea azang aya di kani kidok yesi ke inalang kasi erital ke nepe alie to leba na italia kwel alang masalan dain sabapea walgal din sabapea lo bilo aljay ela unagal dombare ina kwa baji aljay alang din sursi nyang ingina njunde adi duo el na inkwal utonga dis ariti din sabba alang injwa jidok alang inalang njunde marang inalang aiba jidok utonga de kain na nasin dog ke lompe bang nasin lompe daraga pe jirin sursi daraga jaw lompe nang ye nas dog elele so daraga pe na kaung ela un alkote ya anden dorai na namay na ki inkabing belebe belal min ni pe na ke na ki lompe ngwe nde sabe ela un na lompe ngwe al ela ye inal bo waring we kwa nyeti ngira ina el bal ba kwa disi ko ngi na kwa disi jundi na gal kidin na dogera elba alang kwa si jundi na utonga jita kawa na kwa di gal alang utonga jita akawa ye in el alan jitinga sin nyetto ga jawi wal gal korro wasi kital kwa ke na korro wa kawe ke la sala nyetin to ga jawi na una kwa wori ya kisikawa alto le age kisense ke lalba demba adembe ai sidem un iri na kise kidik dog ade ngwal demba adembe dog dobi dolon sina domo kwa nyetin do sikanga ela un na si den de ringal kari duo ta sayna lomba ali ese duo ke na iri min iri na den ese wasi kwa al kwes ya ngalang ge alang jari na al do ki won ku rai wala al ki demba ku rai ela lole na madogi ay nakiye si demba kerin mara kidik na madol lo adiyan lo terike na wala sang aro ade lo na terike na din dem pali ko na ma inkam mi nga ilole al indo inkam mi nga al ba deng demba sa ki ko na ba kan al demba demba ina lomba al in long al ilo na duo bi duo asa yankwe janga na kiri wala asa duo bi duo yankwe ke naskwe kiri ina lang aiba demba ki indora ira ilingi al ya den sursi na adempia ila wun na ila kwe ya mondi yokari ye den suri na el na ya dio ya mondi yokari na yena in corona ki kwenden jalom kuro na yena ki den sur kuro na inalang atan duo in long alan duo den tabungi na jaba aba alba era se kam me ki sense alki ya ston kay na kari na ilole na makwade dogi tin koransi a taras akere ba kwade na makoransi koron a kawe na madoki kai kidik na maslon dogal ela wungi na duo ya sa duo den belesi tolle ajalumba asa duo den belesi tolle ajalumba na kera belenga se ki duo bele ela yena giren jaw walgal rimen jaw ji na ma in jambengal ba taras ge lake marayen inalang a tarasa ge ba jiban jummo a kise kinkelal jaw na koroge mara aban jwa do san kidin gawata ya tarasin den arraba nan jairan ji tarasin da koroan joba adigal kin ala se do walgal kwa kise jola san jago na sin doktara sin inan jago ilole nan koroan ke ba na ilole na ma in kwel da injirgun wa alke ke lomping a alang se in kirgin tarasin ding indal bay den kwe se adempia na era na skin asi a unse nga pago alan tarasin kayen alan so tabu kwale dem bagile kayen na alan dem bajle kayen adi surule kayen alan dok dem bajle kayen na de lonna jawel ki wol gal irikio alan don dem bajle kayen ye na may lang store nga kin korasi na lan paro alan kayen uto nga inan to le tarasge a so ge samen na ki borage samen barnga a kelmay si moy a na o namas gal kayti tin kerle namas jenga kayen ki boray na borapatay
1: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539776055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية الفرق بين التكبر والثقة بالنفس. في فرق ولا لا؟

0: عزيزتي
1: bayla ya khay dan dara jang herale
2: tabun jenya khay fagi ay jandal ni
1: na ibendel manka kireba mbatsa wakin
2: la kibet dom kan ko sias kam ka bakkan na kayil na kerel dum bara wala ye jayle jeriya kirel ba
1: e badum bara kanika ka ba garay amu bad namay ko isa sama ladie
2: le alfa sama ya khay kanin dem ko isa sama
1: bad ko ina ki uranya ngam
2: bad tim kay tim warel na war ri
1: jitim war yeri
2: e
1: ak albakal el na
2: ba gilel ba di ko njana men wa dogola sin dogola ngi season ay ngui abay dora la ladi
1: e
2: alamay tingis foto foto fi ay yeta war jawla namake ngota kele rimo
1: eh
2: namang yani bay ay tidok daydo asaranga barum bar bas kawla nakel bas
1: jiba tolle ya batne ting war kulle nya na akaka bayel namad diru namen wabatin ku yalan elba
2: eh
1: idel bas awla dorai de bat namad daggis to ay lalang illa kanyu de lolong ide bat ide ki oranya namas iri ni bungina settinge sa so bi mang
2: namen na tombat
1: bas korto ko boken akile na agoton inang
2: eh
1: bat namen imperi de bas menin alang o dok ba oto ngo bas panning ya
2: sin ngo ba
1: panning ya sin ayes saide ja
2: kan kayen surunga ken ale tin ko jojogi ya bagal erdik weri li awaja bas kwasi sogairel
1: e bat namas panning ya den saide piana abamang
2: e
1: ide maragal bat alba eriya sang itin ki ogna itin ki sogati mang
2: e
1: bat nama arkasan wakela no kul bat arkan ay jondi ba alan sogadu
2: e
1: bal ide ele bal kumtinga ide bat na bas juse la kawe
2: e
1: bat tombolin dagna bat konana na jilila
2: bara dimbere la sey
1: nama nama otoingo alan soga ngo pakat
2: karog lulin tule nas awla
1: e
2: na umong na kwa bosan na irikane
1: eh
2: na mamarang lia al itinga ikira ha
1: eh
2: na dilo araiga
1: eh
2: balidi nyal kuiringo na na surudu fingimang
1: eh
2: ko na bay nu na men jwal badu duim bogu kay
1: aje gila bana kate do
2: na mamarang umana kiyen kwa na kilasa kawe
1: eh
2: ni jwal juringa kay na kawlengi
1: eh
2: a na nagal abonga kay nstugutugu ngona songa
1: na kama mangal ba ye bangi njwasa gangang kay ndengri ndok
2: ide de ngara raba lakin marang juringa ndiem bosan na abonga ndikien tugutugu ngona nja
1: eh
2: ye ngari la kasebe si longa almati juse ngana
1: ye de ngari juse ninga
2: eh
1: bat ba namen tugutugu kenga bat ba juse ngana kawe na bat imbele kani omang hay na mai soga bat soga ges iringi na masa dog taba nang nanaye
2: ndi kaye na ina gelye aba kanin ko da ndara ille jaying herale oto do gel dying aldina ay kriyan kirsingo yang kwa yanga kansi kania
1: yang anjo kansi kania na energy
2: eh
1: bat abajal na jongone jegira woy
2: eh
1: ilode dan deldin an ban se kika wono ku mentor ye
2: eh ka ba kum na kwa kainer yang kania
1: wo kama wo kase pes long wo mentor ka se taraspia
2: yes taraspia
1: ka se taraspia na man kidok ayla gari na masika wala
2: eh
1: ka ba kum na kwa bat nyangante yang kana na makania na makin tikia na
2: gal na maskin kia eh lodi kan mitil kan inkamin ye
1: eh
2: algi ji kari ni jidok ala majeri
1: egal inna na ma egal ka ba na sama won tari
2: yani wo na mai idin ges a kine maziya ngasi idin kanne alankari
1: eh na maziya ngati elan kanne alankari na dog jagilala a kidi gaba dog in kwalan kwa dog itin babal belenga itin karja jange dog jangange era wuna jundia naji wori janne naji dora janne na dora anjuroba na dora anjuro na magal yena fasi koron le dwiti na ma yena wo
2: in na mes a dimbele na isa jua alan dora juroba asa nungi lo kera jamba
1: asa nungi lo kera jamba
2: na inyela yi alilog yey na yani ina rimin kering ela na ming alilom fi del disifia ba yey ina dog na adam si alfia ditini nga piaba
1: ekel
2: bakide nyankwe
1: ekel
2: ina mes impulngiti dog ekel duo bi duo alilong asa nyank

0: kweke. Asan nui lo ke rakeba. Na yang kwegal asan to insit ke. Egal marangeli ene ki majramba endo kabagal ingalulori andeling albas dogolo ngunkani. Na abagal ilondeling na inalangi. Kasibgel dok ais lomba ine dok aikira ke nekritia lori ang na kwadinga gal yang asasungas kania. Intasle. Ila gal kulle domi nalang
1: lolo ye dege jenga mainingi ina yang ko ndenjo ye jenga kergel sike
0: legal marangel maram
1: jenga kergelinke dig gisi jundi ne jenga nas jenga taras jende lindio na audi do kidi abay dog dogola ini nangal ina joaba dog a ayla dogola ini ba do ko jenga tarasa lagi ba lolo dog ina namba taras jenga abasa jenga ba
0: majram ba ini
1: abasa jenga ba songo ko ridio
0: ridike yel ridijura bere disijel ale ngam abay dogola ini ba ridike na dayen jurule kawruti kim gel abay nangi dayen orre ya ngan josi bas idingang aisan dogola kiri na yado alkwel asan dogola ke ne jitiya balompi ele sikwel alanki songwaken na aisan koruitu no songwaken marangel otwati lone jidi lompi yankwa iniba ya le dogola iniba kangine incoming belekene ingelual ya barui na ya la kirilba namagal alandok injwa dinyangwe la lankien tulle bon namano joel asan kerker jena jonas erikier jel
1: lolo ela bele bat son korongi korongi sonwa idinkwe al dien tas le kwe akeba alanji injwa lan dele keringa jel logo ela bele sa korongi ela wona wo menwar binga se asan yona wo ela bele jel jamal barui ela won sa korongi na jamin
0: inyere alkilori ngang dying already yo ki alton dio kang ya ki ba ya ke den to insit ya ngwe ke den to insit abani ka na dogola kele le akawiti na dogola manin duo de ken dogola si de nya le songa koyi na yaga na dogola si diem ba le songa koyi imbele yele deling algis ki ngem polingti albeski ya si dogola ngunkan ni na ma dogola kwel na ya si akwel bogol na imbelet kingesi tamungi za duiti wala domle wala
1: lolo ela wuna lompe ela alkwa ines kwa ba alan asangi ya jona dogala jeri na ma dogala si joengena ya baza lolo ye inkwa abay lon na ragenja ke mama la mending ya si evelja alan die ya si evelja na ma la dogala
0: jeri egal ene gido dayngo rekangisi nyitiye al ki duo na de nyankwe al mining yenge ton yen awolge al yen ton si yen kawe
1: batba
0: na di yen ton si yen kutumol ina no bal dogola ke
1: batba
0: marankan kundi nes dogola dentas le kritia na malia dogola yen dik kinyi osom dik le kinyi na ba na osom isle en wala gal na osom awule en wala gal na iya osom awule en na dogola na iya lokabe na bigal asabaiti babiko banga deling ina lomba manela mbiki en sorgan ton bayi alan duo ker di entas la kariba
1: batba na kida ngore ba jena jongona jegila embele sa korongi sa seten sa korongi aba orre nga ker nga ligi no jegila kwa al dabo ke na skaiti kisi mi nga skaiti ba na manen ki alba to yakin mamba sursi le asonga kweli na dola ke
0: longa alne alangele songa bayi
1: al dola keri na sursi le asonga kweli
0: na ma dog erdi ke bara na skinge si orre dog longitia ki yani al kwa kisi putokel al kundula na skandeli ki bengalon yangi ba ka bengalon na kwa dora na dora duale enas beto dora aule dora
1: au wagel
0: kwa ninge na oto kiki nyanga si dogola ku sekindelinga le dogola ga na makia na yensi ku nena ayi duode en tomi ngorofia no na majijai
1: le yanga na makaka
0: aski nyangwe simoba kerker benga na majiditi ninjeng na di nyangwe dien sabadi dining ye nanki en tonga kenge kila kwa ngun ilalong alanki itkan alan sursi di en un surbasco
1: lolo en lolo ilong
0: ye ina mais ilong al erdike majaram ben na den araka lomba sanki ngalung kwa yang kwa si kansi
1: ji wo ingi ala ngwai ji ela sale alam bayni den double sel biko banga
0: egal eki ki ko gana ki source mon ki kain kel manga
1: na bi sel ki ngi yanto banga na kangare na mako bio na ken kwa sel bari dok ela ma mel ken ban ka ban bangara na dokia
0: egal maranki le sia kalu ki ka ben ga mengel al kwa albalya na makwesi sunga jwel den yale sunga
1: lolo
0: na ya gal na makwesi den abale sunga kwel
1: lolo
0: ida na ma en na kusenga
1: ida ngi da ngore bat koron ki long ida ki din yang kwe ming sok elal min si jio na manen bonus bagi ngina surbur to alamba ki mban simon in alvatoric ba kela nama unsa nge gene na lambenga ai na aso ke borai wo mang ai do ba ele yela ngi belen den ara na ara mang ai na nama ai setten kuro ai nama gal kona
0: ke ngi
1: mas ke ngona ke ngi ai batna timenga embelezi
0: ko sia ke ba
1: e aso I wo etelo kinga mang
0: jago
1: den dara jain herale na namado kensi na den bele kirtinga kwa nyanga kanti wunka ni egal na nama illole kidi ban lo sa belen den sa badike ngana sa ina doga kwa ba
0: al in kwa gol al kwa as duo yang kwa duiti na mas delling in duiti alan kirili na mas dintas kidi nyang kwa ndogo la kariya
1: egal nama jago
0: in nyelai a alan ki delling yang kwa sis in kanne as dogo la wunka ni liarma yangwe si kindo wala jabuna yangwe bazja
1: lolo ela koron ela ke dombaren doraiba ke dombaren doraiba wo ina la kwa ba ye wo min illa ba en kwaji
0: ne egel na ina e dim ay tabunjen ay sandi ba
1: jago wo e min illa ina kwa ba bi albel eten sogle na manefia na surka nyu asan kergel beng lolo annanka u enga annan dogala nimbari annanka ba bi kergel jenga sa ba mbalamba onu bi surunga
0: se puto ne inyele al dombre imbelen musan dombre imbelen asalom fi ni sur de dingu ala ke ba san kerker pia na dog al imbeleng a bi kerker asanga bemba iliki ritok ritok na makai aba duosi kur nui kurainga na nyanga na duo ba abaki yakker kongol na deng aiba aba dinga langoy anyak longola dinga langoy anyak jorngola na dinga langoy ngwala jinama ni jana duin tas kidin ya kerkeri ka aila welba awu bagal dok allankoy nyanga naki duo ker kongol na ya na duwe ngwala kasiyasa anyak jalanga na duin tas kidin duo ker elna keri idingi na lomfi kingeza rigo ingis rigo duo ker dain tas jalanga keriba ilale lomfi na yela yal dombore mbeleng ilale almas kerker beng nangi marangina alen kaminga na si korbe ngana surte bunga bursel kerkerasa nga bemba idingi alen kaminga dali ki kagin utoto indio kay nasur ere
1: e bat ba ela bat inelang ela kise delo inelang
0: ina nama dok aha tabunjeng
1: ela bat ela kise sense delo inelang ina abaki inkwa da ngore ten sogle abajal na jongona jegila ki kwa ngore ala ka gila kwa abato ya kin ina alba waringwa sur le aso kweli mara abani
0: ela kan itiazan le al kwa kulke nga sambi den sur sibi bare
1: la sambi den sur sibi bare inalbe ewel ko bian
0: na sur sibi bumbu na sur sibi nam bueling
1: na sur sibi bueling
0: so gata wela ala ngi jingo yi
1: jago jago mara
0: ine
1: ay al dia kim bat so ngasi moge
0: ine asaji do din ko ndon ko ejumo na jide ngun so gajum diba na abaje gile ba wala ba jegile na mangi ngridi kene kelme ne yula na sigit
1: na skala wing betel
0: na skala wing betel ina lola ke ala ndio tojel na di kilmango ela si sor jani ko egu
1: lolo
0: ye
1: lolo ak di
0: wala gal yango edok
1: ela bat ba
0: na di mu aba den to insisi aba jegile karra ba jegile ye ni na la aba tar nga telile ni nan duong ela don na membere ngalang alang ay kriya pia
1: na dinga saba kersel go na sabse ba jersel ala sabin sor ngere
0: ila lola ke ati dola keri bas alang gis kinga kila kwa tas de
1: lolo ba kel magena ju ko nge lo ngade an kida ngor rek la uto
0: tin sa na ina do gelye na ma kwela san kalo nye jo ila long ila long al eriti al long san kan wal ba rine kum na kwa ka ni ma ka oba
1: lolo
0: jo ila long al takatini
1: lolo jo ye takatini al takatini le na kwa kidi mbeleng kam ya al muhimi
0: المهم هو الغاية
1: الغاية بد با
0: ولا وسيلة
1: غاية
0: غاية
1: الغاية ليه الكاي الاتنا رينا كينا ديلو سابتنا كي سينسي لومبي انتراس فيا دو ابا ابا يانك فيا اكبا يه تراس على غايفا
0: لا تراس اي والنا على اكبا اللون نال دو سابتو وري
1: كيتك نانجي دوكي مبلن يجي تنك سوكي لانجام يانك فيا جويل با كيتك نانجي مبلن نجيسي كنجي كريني
0: wala na ajamba
1: ni ye la
0: ajamba ni ni ne ki alkan otobe juru doju mun juru te yalla jingi ne imma fotta fi amang bo ju mun de ngi yanko el liona test fi yawo na alkwan di ju mun en kamna do ko jing ki lel dok albaton to le sim o albaton to le koro
1: na nae
0: nama dok ina erdike na lomping kwa yanko e den ditining albay long na kasa sabba na duo de den sabale albado longa bazi yanko yakeba nina aldo rin sabbay kin yelay ayla ki ngen jundi kel ki kan na sorsi kageti na sorti min ay kaw yes erike abadi le abulumba lo keram bulumba na jigal
1: abadela jumowa
0: bade abade la e balo kera la nga jumba inya la aldom fi ngwel al erite sanki kan sur nga se timmen kaw
1: al ina la ngina adegal pal yo na lo ker ke koron jumba ngela na jumba iba
0: ile jumba iba al inga me korto ke ngwa bura sa jete
1: ko su bura sa jete ba na ene ke dik dog na maye na kana me ye dual ke la jurete ya ke la jingite ne yang ko aske ba ile do ye bat do lo holay
0: mayram bay ki lo hoy
1: ila kan do avant dog men karaba en kemel ndo lo hoy eh ya soy ke baray ne ke bara patay na dog kay mo sene kay ngel yare
0: asoy
2: kurin singa di kungo magara wena os jaso dungong sallajeng na kuim barnga ka undiging nais bele tulle longolal ila aisa awli ala bisebea ala diensejeyi dengiri dankirel. Aba ila belesi putobel aisa ka awli. Basinki bele tulle ndora bopongo walagal diensejeyi bari jurusin. Kabingasi bais eri it ago asa ome ala maintegiti. Ina ala uondombara toendio rimengenga. Ila ala jaso dungo kain katia ngang unwai. Al kurie na sok iskungole salakawe. Ina ala uondombore atoyandio rimengenga. Ya kiapa sis longola, namaz lea kure menga wena ausi longola. Lea namaz galbar nga peri nga osle songa se tintokin dio longola. Kila asa songa angere keinga na salangage, babaradok di soko kura akungol. Liagal namas yeguba si longola, na liagal namas kureme nga nyating si longola. Kwa nyating keringi regal, namas do kasi longola. Anando kain along ina duwa ala dendering, ade akengaba. Ilaing na kureme nga dukungo bakaang. Nani putoja inga amba, ailang kureme keria. Idi ingnaka uo mosi kwasi taltele nga. Marangari idnaka naang, banyad uo ntuling ungi, na den tuling duile eri ho ak kengaba. Na ilayen kwansa, kakila kureme nga kerngale tari songa a. Babara dok, yaki sense duen tari ak kengaba. Marang uon tuling kenga, na kie tari kawenge. Na alanka ang walagal kureme a kerngage. Inbaye asaki kauliti, na inbaye alabi sebea. Waitolang salajeng. Na abas ki in kauliti asa jaso dungo si waitolan tasle sala kawe. Dien diyo kwa di ailong na in kaminga waitola sala asa kindeliba. Na aba ilong na waitola sala as kindeliba. Jaso dungo si dok waile sala as kawe bagel. Na abagal jaso dungo si sala as kawe ba. Da in gutin jauli in namandien sejei kaba ota jurusage. Na ilale songa. Endalan kingase bagen wong ere kungi kwa pie kwa karul. Idi ingneski wong ere inkibe ya asa jaso dungose waitola le sala pia. Marang abas kise waitola sala kindeliba. Endalan ya jaso dungose sala as pia ba. Aba waitola sala as kindeliba. Jaso dungose dok sala as kawe bagel. Na abas jaso dungose sala kawe ba. Dien seje iba ari jurusi. Nabi bas kien katien ale bayin. Na ila ule, kila kwa al jaso dungo se seke, na kusingi bas kakintia. Na abada enje igo, asa jaso dungo le kan deling enjay le tulei, na ila jayin tabu kwa le tulea iba, na adayin uu, bang kwa nyeting le songa ragasange. Marangkit sense jaso dungo si, waitola ntasle sala kawe. Nama kila kwa ntabu kungo enga also kwa kuranga kungul. Ina alaba deling ki duondora wai ela. Ki duondora dok baye yalan sala jengela. Ila engne indalan deling ala kwa nyet kuseli idinas adamle kirginga. Ki ila dora tak kwa nyet basen waile sala kingi idinas jaso dungole kirginga. Marang duo bi duo si basenki dela tara asen sala kawal. Jaso dungo duo tobukungo kenga asa sala kawe. Lia ila tinle ala jaso dungo wenyiti namasgal kela kwase sala kawal ala kenge. Lia nama jagingi el. Jaso dungo nama kuringa natala nga kwa na kuro kwa nyetse paso. Kuringsi nama uo base dongaja. Ela yeng na jaso dungo bang ela kuringsi ti. Nama ni uo kengare ma nyetse jaso dungon tarangan doja. Nagarim karikwang alang kasol bawaye. Idi ing na uo ndombore nga toyandiyo inrimeng enga. Uo ota nyetsi ken tarangan doja. Na ala imbeleng ota nga nyetsi den taala le tili. Nama den ara terere inkurel. Ala uo ki den dorol diyo akeba. Asa ota nga nyetsi jaso dungon taala le rigo. Na asa ota nga nyet den taala le tili. Na kwede kiden dorol baseng ila duon taala le tiel ala otanga nyetsi kweden taala leja. Na uo bang lobi lole eribi ering iring erey. Na kai ala kila kwa kweli asan komeal. Asa waitolan delang kebie. Na abasei ina ala kwa denga kien tubungale inkauretia. Waitola se waile sala asa kaweba. Kangi naskila kwa se waitolan de lankabie. Na ena dain sabangere, kangi nas tinbitin kain surunga se riele kane. Kwembar nga, keduin dungguring asa diele aing. Ila asa ka jaso dungo isa dail lompiele aing. Ka imbele se pal erengel, kaba kerek wain kungi aing. Aba kai ipisa karaba ersinga se kidulingu enjego deling ero. Kase kages nisil enga. Abas waitola se waile sala kaweba, auna kam na kaba, idi nasare kusel. Juleng age kawalba, jarunga jitinga sebanga tulenga se panengawe. Kienje ima sengaleba unge, na katia nganja se base. Kain belezi ila ingis aming, aisambinga ora eng, idi nadiendio kwa dei uose askalngaba. Soring sala jeng. Maranduodik matning in ingo, waitola aisi sala kindeli. Na yanki ay suring ore ninkela. Ji in ulul, ari aljusong salas indelba namaneng way. Ari alji jusong, suring jalong ay ba alantui. Maranjiba delin dolangi na jusong. Ji mat gomongin dolang, walagal dolang kering orey na jusong. Maranguo inas dolanzi suren jalon jawreti ke ila dora alia kwel. Namas dolan be dolanzi den orele den suren jalon jawreti. Nino nyet tok aiba. Kuldinga nino ngore tok si keing. Na karaba nino ngore ker si keing. Na kianga nino ngore ker si keing. Na pona gal nino ngore ker si keing. Jawelen surungan jalonga keing. Na surun surungan jalonga keing. Maran jawelen surungan jalungan birnying ba orre toge. Na surung surungan jalungan birnying na ma orre kere. Dule den ditin si den birnying ke. Na dual gal si den ditin den birnying ke. Na uri digin birnying ki uri kering ker kere. In u ke waitolan sala jeng ba toge. Ila sur ala kusungol ba pasing na abas asiker sala kawe a pasing ba. Sur alake bagin waring kusungol. Namaske galanga sala kawal. Na sur ala kusungol nyokei, abat sala kawe nama kakirei. Sur ala kusungol sur dairi. Abat sala kawe nama kuon suri. Ila ena deling ina ala sur dairke kuon sur dogbake. Ina al uon dombore atoyandio rimeng enga, adam duo war kungo, duo sala enga. Marang Adam kerikungo, jaingin janin kuoi. Babarana kuodungo tabunga elba. Marang nama dairdungo tabung el, lea nama kuodungo el. Duo war kungo si surun turile kewe. Marang duo au kungo jawel el. Kwa kila ala surunge, ba inkalnga ina ila duo al surun turile kewe. Na kila kwa al jawelinge, galba inkalnga ina ila duo al jawel el. Ina ayla ba binga ke ila duwan jalon kerele al surun turile kewe. Kido bang ila duwan jalon kingi al jawelel. Nabar nga, ka ingis aming ila surdair al nino na kewale kewe. Uon kurinzi mirot ampe aba. Na wala sur al pasing, riala pasing basi mirot ampe aba. Kilo barik, ka binga butu digis aming, ki kwa nyat ang kusumba, marang ki kwa nyat sing kayingo. In ari bang may eng, ina nungirrem. Ila tenle al ambaya karikwansi kweli, ila ena ambaya bang komala nasing waitola ze salakawal. Nang kila kingi, na kausing aba, na kinamas kayingo. Ila eng na sur al pasing, basin ki ila sur kayingol ala pasing ba. Na sur al waitel, basin ki ila sur kayingol ala waitel ba. Ila tinle sur ala pasensis, ila sur kayingul ala pasing ba. Na sur ala waitelsis, ila sur kayingul ala waitel ba. Ila bele, al wun dombore toyandio rimeng enga banse eng. Waisi ki kos kilngul. Ineji wai, din kos eye. Ineji wai, din awrang kuro keige. Waying awrang kuro ba katieng age. Na katieng ang kuro ba dali. Marang awnes wose aso aso kwa, ayla kinga kedai lombi esa jaso dungondora kos enni. Nana kwembar nga kondonga, arba bareng na abiteng olaba. Kerrega una kien surunga se nyat lompe ntare se banni. Ila ennas bi balong eribe eri asal lompe se bau ho alaiba. Kurinzinga di kungo magara au. Jaso dungo asa kaldabu le kaldulindomo. Alaka di ele el kwe mbarnga. Kaki unwa apanga a elba. Walaki duldin kwe ring a elba. Aisa binga se uombutu tambi a. Idi ingnas kayen arre ila diyo al kibingan kanga. Dien tasle kasi isa jaso dungon gutin jawle mpal ori toddogin uputo ayla nga tiba. Yesi asa kaldobule kaldud. Naka ala kibingan kanga kanyoke anga naki kalisa songa itinga. Na duendomong na gutin jawle kirin na jibeng unwa kaimba. Maranki kuotea ang kuruan jawle kenga. Na diyen seje ikuldinga rile as tiyel ba, maranga sa uong kurole tiyel. Uong ring. Marangi ringin domonsi kila kwan diyo bat kirsing ala kuong ere kakire kingi. Marangi inang ayanga ring ay ba, wala nang ayanga kuringa ring ay ba ala kausinga. Kima ang uo ringin kirsing ala ila butui asa julinga, na sa uo kain galanga ngunga rena stare pia, main asa tin keng na astana ba. Nang ayangang kuringale todoga keba na iringi ngararanga. Naban inde ngarra karul galangal lompisi kaldabuli asin kaldul ba. Babara na dok ina rimeng enga. Ari ala duo todok torek ajagila ba wala kela ame ba. Ari ala duo todok torek den tabung ajaba alang eng. Bayin ari asa uo kela kwase asilempea ala yekweli. Uo ines king utonga se ki kuotea andora taura jawe. Kuotea nga aribi arisi minkien kingale urgule. Nama nguong are asa mindio julinsi dok urgule. Ila ena kie kwan dio nas barnganjar nga long. Kabadelin duo ila enas long ala kuoden dio kainwala. Naki ila dora tak duo akeba nas uo njar nga se long. Badelin uo nkuoge nas kila jar nga se longa. Kila kuo asa ki kome deldingin kuo ageba. Man kila kuo si ines kome ala uo adempea alan ki eriti nga rakarang ayla uo ho ini. Na ki ki kila uwa kirsing asa ki dulding kwe ringa akauleba. Maran ki kila uwa kirsing asa ki kuo teya andora kaule. Asa ki kuo unse nga ze kuo kwa ze den nga rakerengel. Na duo asa kuo teya nga akeba. Kila utonga se as tinelba ala uon kuole undula. Mara nye kila utonga mambas ulilongintea na toeng alandieng ararengel. Ila ena kila utonga ntemen bantaga deling ki kuoteanga ndora arengi. Duo asa kuoteanga ke. basin taga utonga nyettin arre. Maran duwa keba ala nye taga arre. Ina alba uon dombara toyan diyo remengenga. Kie ala lompien tabun korong arra rengel. Kie asan taga yesi unse kwa. Babara nas jaso dungon tabun korokaeng.

Baila urre kwa donwa ge anni lo bilo albang alanduin donga di re fago kwa kidle na kamungo kenga na kwa kidle na kwa kenga ay bendel aba kwa kul dombang insi email alang kose nga di ento ga keing lo bilo leng albang una birnyangan dio bang oto na madog ela na inga kise na dogo ela lang uke alandeng in kirsingo na asan kalung na arang kain juru leka ay nilong king utong asi asang ay kergi na dog asang kering aba ilones bido kiembang baben na bago na gis bawar na buagisi na rimeng gis ba idi neki ilang kang alan si surung asi kanyinti na alan dayin berasi kabwa na tabunje na mada utongo ke la kwel alki nkolung dayle asonga takati nge dayin warreling asan ki tabun kousi nge kengang ini sabba sunga gistawa aldi na asogis aming nas dayin sawa kelkam na maken na kagil ila u kasmin al duo imbeleng asadeng tongin kwasi daraga fi na mada gwel alang ini ngirsing oto bago na banga ba kwa kit asisonga banga lambela kwa kidal na bago kwa kidal gisperra ba kwa kidal banna srim memba udonga gi anisonga kalandu indonga nyetin di elefago na mazdain sawa kelkam na mkinga nazdain domong tabung kare asoi.

Barafattai urre kwa albenna bago kise kwa kital rimmenkawe kwa kit al dokein kise nana kien kwa irika gitia majiran bayan abulgasim isen donga gyani sunga randuin donga didi fago izadin abakar donga gyani kalanduin donga didi fago Azem donga ge anni alanduin donga dide fago bara Mansur dogi donga anni Mansur Siraj donga ge anni sunga bara Abu Zainab dogi donga anni aljanna jago na bara nga kerenga alna kein dora na kundula kalanduin donga nyetin dide fago otondeng aldi namasa sunga tulle alang ine in aldi si tulle ni kwenzi kelkam Kasmin alan si duo den tongin kwasi nyinti waragal asan den tongin kwasi nimafi in u oto Kasmin nama kodok na tarasi ni kwen den ng inang kirsingo den dig leng abaduo in rim si jagila tawale baning in kwa asaka ilasi amin alan duo jenes den tongin kwasi ati ilong na kusenga ngerengi dokalang war kajil mfia na jenis yang asi jano wala galalang inampia ka ilasirok irsing maran takatino to hirikieringi din tongin wala gal din tongin kwasi asanjiki yang daraga ja sunga ngerengka wala lang hirikiering irsingo oto abako ngone kagila daing warreling abaduwa yung kwa asang filansi daraga ja sunga ngereng utonga kerenga kai ne yang asia kolum ba ba kinsi kolum al yenge ne deldinge sunga ngereng niki kang na kawreti aba ilono duo kusele ke alang jijonas garing na nimazga na inen jagil marakide ang warle insi kolum nimaja alon fi neskwasi daraga fi nengye neskwasi nyinti inoma den digli Aule nama dogwe lalang ingwa, aba gal daraga inin kainga, jirok sunga teketini asang dintong kwasi daraga jau, na alang utonga kila jolung alang nyendele kusenga fwaya ba. Dua rininke namas gal daraga tole ninkwe mfi, marang bele ung wala gal bele nga kila aliyaki utorising, nama gal jumong kise na kila age ba, wala gal na den derigin ki ila dora ay ba nina ayyerisin. Ine maidik kanama wala lang inwa. Maidik alanji Kasmin imbele alanji din tongin kwasi. Ingo elki sense ji ating ilong na abo janga wala na amo janga. Ingo ki sense maidik kilmale swingiti. Kaang ina kaya nga ming asa kilmale fingiti. Idin si kilmale fingiti. Na mayri ji din kilman ken jarri nga si baji janas galung na dog den im u Kasmining den ereng inkwel asanji in jarung ka ari alie dele ke asanji ke yasi daraga ja wala gal asan jarin sunga ngereng matinin duo ke nas konjola yani ari asing emba ina wajangang ereng wala gan ina korngang ereng alanya dide inkoingi alanji jonas yasi daraga ja marang kaina ke ne songa ko ela senji daraga ja uto wanin ko inde enjaile aye ke ne diyo ngereng kein ne je zarumba yasi daraga ki ei usinja wala ailong asenji yasi daraga ja kaange ne kaina ngamin idi ne kyo to abjo ngane jigila dai ngoren ko uto songa ske ne diyo ngereng kabu ne kin uto nga al diyo ngereng jabu ilale sunga jiti al duwa ila nako ila duwa siki baritan na jijiyo na jara na siyasi daraga ya. Ka inang ka nga ming idine kise ila amula wala ila diri ngila sa jidiyo jang duwa keba asanye jisi long na ye jisi ila lolen rang wala gal asanye jisi ila lolen daraga fiya ila ki ila ji al den bara jang na jan nasike birsungo na jisi sitole jalung na ye jisi tulolong ati aboka ati amoka namas injayim in u Kasmin asan ka duwa si duwa kersi daraga dele. Ka inang ka ang aming idin na duwa ni kena ni diyo ni fisi. Aming jan na inang jura mungkin na sinteljek fiya zina azuma bu jumwa na deng ati fisi nga. Aba era kalas liya aba koro ziya de ni kabas ya ni teljek fiya na falbuli nga. Kazari kyoto al deldin kwa kang
kin utong al kidiere kan no ko jya gen al kidiere kan kwanam school fees ge dio ato daraga ki in u kasmin daraga in na bazdal in ko ngira si kalon alan duwe je aba duos erike na ma gena sker na mas in kwa ka in duosi asa ara na haddu marangi ila rile zara ye falin eren kena longinti tayib ila si jegira la al jion eren kena ya longinti baka to na mas wa wel alan illolin irsingo ila aliye dio ke min kin man dio ngereng hata tingisi ya kwa ba kwa dinga ken kin bur wala ne in kaminga duwa min ilong nas ila lang waja ke dio ngereng na jurun se ko jaja ke kwa albas akim le karti ya akim na mai digi akim ila bal kwa si dawa inni akim ila lan ke bon na birsingo alan kin ke rasi garang asigi dio ngereng jang na kavia nagi yejisi ila loling huwa ini illo namas immin manatu aba illon kise na duoke na kwel asan illon kasmin u in alan sika duin ure si daraga wala kasan duin to yung kwa si daraga madik songwa takatini asan jiki yung kwa jajang diyong si jalong idin na diyong ila songwa tarage nan songwa kwa si kusang alajing itya abas di kafya abas gi ila faaling ereng isi wala gal abazi falin kwansi galun ne diyon kwansi azanuba hasi mungi nani duwe ne kwa kal welan ine in rimenga ile ugasmin ato aglabiya ta abo wona bagila ki dayin worrelin sun wangeren bakinge ko jajana ki ngasi bule duwana bazana jumana ma koronga kai ne deringa kai na duwani jumana sin bizat dayin burdio duranga nin jumang na kai nan kagila nasiya ankwesi utonga jitinga kwa hata tin din iyai bole din bai bole din iyai bole din niwai ba aki dogba urre duwani na duwadi kwe na kie beleto birsing wala galani beleto kwa birsing barobo duwadi kwe nama yesi kafia nama yesi kwejajbulo maatu ila eriyesi min diyo ila duwa alye den kili kiyama wala gal al ilonga nasi ilonga sa taala kiyama na induwa si den tabumbulo ila luwa lenye tagaruk asin anjano ba wala taga asin jeiba wala taga daraga asin piaba mara ila kavi den dio fingitine zi shayinin vinaye zi kilma fuye indelin na kilma sondor indelin na toye ngalan farang asin duwa kirsu kwa ila nama wajay ato kan mawel ati juwara duwa njanga ina sa din talale diel alan jan na jagil ay diyoy na din tongin kwa ala duwa rike na siya kwa jokke na kwel asin jijaring wala gal aisin jumong wala gal aisin min in u asan duwa ko jo jiong erenge ne ji jwala sen yesi daraga ya ne ile yesi ile rida ya izaka ne ji yesi ile lole nga jaranga bola himaya ile lole nga zaba watu mungkin ile real dio ke real si yesi dio jang kabe jisi am shwa ya gida namai am namanin kavya namanin falkuro marang aba el ne jennes min dio gabli na ye jisi ami bana jennes yesi dar inas yesi den daw jumon ne yesi jasa ni ay ngami ba anje na manim falkuro ilolen kana mo welalen aywa mo welalen inwa kise worre kwa onus kan kain worre kwa ankin ko je yakal onus duo duo den to ngin kwa anko jillo ille dalin futo ajai ba alan jone injwa ka al anyalan ba sunwa unyo na songo ummo ne en na duin to yung kwasi ani na kamwa na kabilolo. Uto o ker nga kayin na kilalis mga futuge. Ji maidi kia ngambong na gore ba na jagil yen diyan diyo nga rin kas kayin. Kaina skayin na kaina yesi wey. Na kaina yesi kojochfi na kaina inalomba asan yesi kojochfiya. Ila lo rin ase kojochke ahining arang kayesi ila ba ye juzu wala gal jalong aji yesi sema yeja. Kangi na kaina wa idina jiyesi lo ila aliyesi weyni jiyo na ilasi jaya nas akim na jiyo nas dawaja. Ine na makweel kisense orre kwa duo biduo al ilong nas dento ngin kwa ke au nas kien kwa jajama silong dien jawla na dien juwana dien mashina kien uto nyati ni kwen haraka ayien kawe wala gal ngunyi nga yiyan kunyi nga asal long. Idi na jiaba kien ba masi nga kari juliti basi njalong ato induwa si kabulong na induwa kaske
na ilonga san ka kya mara ga biki en ba ma se juliti bo wor do ngo ko je ja sunwa ga yin ne ji ga zubulal ko je ya sunwa ga yin ki se ne ki le de julo ne ke uto nga si sunwa indalang asin kalumba wala den arra an kerengel ba lezali orre kwa illo sin uno futto ga itulle del ni ko ina jwaba al juel asan tongin kwa si lo ilale jarin al jelungi ni ne kwa kule an daraga ila ta din jeje ba san ja falin ila si lo vi ke ana sin pia nani duo ker mun ke adin e jeja nga ba duo ker do min jegile ila lolen daraga ba sin pia maran duo ker ila duo falin ne duo tongin ai ba ka ina na mai in irtin aran daraga ila si so kulun al ila na so ta ga tini daraga aran kulun aye diyon atto adi jike an bon asan duo bu duon den kusie si galun den dio den kusie kai na den birnya kai na kage na ezi e tulle a buridia na kage na ezi tulle buridia ba asan daraga nan yau aba atto ki din to ngi kwa tarasi ni ngwe mbongo ne ke ngan gorre ba ati king e forenga ge ati din to ngi kwa apanga ge ne ke ngan bongo na gorre ngi tarasi ni ngwe mba yemba sin kalnga ji ai lole ngi ase yang ase jeril na kayal ilong ase ji yang ase ira lole e jaring na kabele ngage ase gigi yang ase jaming na kele bele ngase joye si ai tirintia wala ai sitimil den surile ase jijo matini nya kene dio ori apake na toy ngalam baw ila erisi na maduo ko la san nyingi marangi to abaje na zanyingi bajani na masinjwa ato ji abu filan kangin si jeyujang wala jolan genes kan gaware wala faga wansi jundon domi wala jolan faga jusun jundo wala jolan kaja ai duo maranjia zin jalumba ila abo madisin tar dia dike wala galin den sur wa jadi kene si wei lakin maranjia jio ba san yesi den foi dio wala gal den turge die jilmo ne jagil ya oto na steri ba na fala kuriti ba yesi lodi sekene wei wala kabulon lolo khalas oto ai kwese skonga wa jake ba abo na masin kwa kwese ko maran jijji wala na sai jilmo na jigira ya limberengal alkakirei wala limberengal tullei ese gal tullei wala ba bele ki asa dai borun ko asa kiwi na kamin e imbere e kal tullian duo annin ta bani aba ke banna ruba ba gisin kwa kal tullian idina ki tulle an sursis e fingiti nas a tamminen fi wala gal na idman jawarti nuka akit asambaka en arambas tulle en falizali urre kwa au kise naskain e jabil karikous na au nakain kilma kaungi na ilong ina waring ngila ato ami ilo na jure ngage bambereng onin na tari an onin na unyo e nes doing alti doing yesi na doing basi songo adenga maranya tinas ke balan ki den yana ki den ba kursingol ayi din karake ai bi ai bendenin ne jaldi ya ko yalti di anai ko yalye iya alti indin ko ai mate singi bele so nwa jan na ko ran gi squa ji mate ni rei jan wo mate ni lodi le jan na make birsin wo lakin maran din ya sai a jan ti batan injua ji iya kin so ga ai bendel na kien gira na njingo na kien uto njingo ye ile ria sikil make na tawale bo undul jizines bereng na jeto al juro do nyan di nye na sina ko akit ban uja anin da ke jama ba alan ka jigi alan uto ko le si jigi ali longa alan sin jiye si jara ile lole asan jarin lezali gore kwa ki na ma uto so nwa kin na ilong alan ka ngiti na kulun jari dalin ngwe ina rai ba e walagal in u kasmin u jari ina sanji duo gersi jaring wadi biza din to en kwasi asan jaring
in u ri epuz min nan tala apai dingering in tala sika ilang amin walagan in belezi ilang amin kise wore kwa neki oto aboko wane kugila na yung kwa si dayin burusi ku kwa kerengang kaldi kise nse kwa kerengang amin ilo na dine lela walagal burunga kerengang kwa ki gavalaika ilangis aldi idi na gudang korang agen eskiwiti ya kwa ilasang ilo duwa si ilong maidi giyadeen suri lal afei na dogdeen juru al teye kojo jasa ake bana bow maidi ki ngiri wari al ya kwa ilasang yasi deen intim na ilia au izle ya asa kuroke walgal oton soge na si jawla ya asa taka kuroke anan ba marafe mfia na dik au izpia maran kida isa banga na yungkulung ating si kuro jang ati si kuro ajang ba ya gal kira kira ba dingiri ke banjo na ja ba dingiri ke banjo na ja ati si kuro jang ati si kuro ajang ba fakise warre kwa ama wala lang inwa amin illo nga na jidin jari wala gal di nui jari ngering ke nui ki dora to jelwengi na ki korang sunga jelwengi ba nunga to ba jau ngene si gabel kiri nga jelo ba jau ngene si gabel kiri nga jelo na jano si ki korang sunga jegin inda lang jidin nga bal abonga ge lolo amonga dok amonga do si thala kain deng abong ereng asal long yal indere rei ngere bungo indere rei kiki sky tie no gore kawe kiki as sky tie ba inji kai na jaw o jene zardi alan kavia in o jene zauriti alan duo ger a ela bana di mo jin dio kri ato ai si jemuo na din gut ai si ka wala gal din rei aljio na jamu ki kisbaiti na kiki ni aruba na dora aljindule ngi ardille de ande le yumana tuwo wala beledi jumana zuwo ko ana juru la kariba wala duore gis yani ina kin tafasilu kul kangi asan din jawul si testeza alan jegil man dawlo ga bana kritiki ki dora dik ato ami ilone utu juone juela lan tari di ja ka ba jawngi tine ila utu sen na hawa kenes bow ba jawngi di ine ni no ta ki jelung alan ka ja alan jela nes ila sabang ren ja alan utu sabang ral te bu dawlo te bu jawti alan gis utu abowa alan ta gaji din ni le jiro ne din tari la ja kazalik kiyoto duba indalankan amin ilona jeluna dulo dikene zisi walgalna dora dikene dawlo undul maatu bo uja ir dora dawlo ngizasan juri in unoms u apamin alkayin wa kise utonga gital gizisi walgal ka utonga ge aranji in uja na siyansi juri walagal na jasi alanki ko jajanga walagal dawlo akariba ka insi na irsin ilolin na kin uto nga ba maso nga ge nang ka irsin o na nama wel dogalan si dayan sawa kelkam nama inga na dog ila sunga kirsin o na ka barafata sa amin kin kwa alka ina ka ugetia na kiyeng gizdomo nga adden kawe na kwa kital ka ina rimmen kawe na kwa kital ka ina skel kame au na kain juru nga ilolin ka ina lalong ba jano alki dorato gi na kin maran kiyeng kwaranga sunga ge maran ji ay sin jumong kin jano kiyeng kwaranga din tongin kwa le din kwa kital di le daki ge ay sin jumong asin ji nga si daraga jaw sunga bano gi na dain sa wakil kam na mukhi nga na dain berdagong ko.